0: Oras mo natin, 8:03 na ho ng umaga. Oh, yan ho ang ating top 3 headlines today. Kung kayo'y may mga komento, may mga pabati, may mga greetings, diretso na yan sa ating Facebook Live ha. facebook.com/GV991. Pwede rin ho kayong magkomento. Pwede rin ho kayong mag-text. Ano? Sige. Atin hong basahin yung mga pabati ng mga ka-vibes. Huwag natin sinong buhay naman. Oy, si Ate Riza naman. Sabi ni Ate Riza, Enero gume, lunos karetang menga, disgrasya talaga. Masyadong garapal na talaga ding aliwang taong eni para mo magkapera la. Ito yung komento niya dun sa mama na nagpanggap na survivor ng building at kumubra ho ng pera mula sa DSWD. Sabi ni Ma'am Catherine Santos, ibang tao nga naman nakikisabay pa sa problema ng bansa. Lalong dumadami ang mga scammer kahit sa kalamidad. Wala na silang pinipiling sitwasyon, nakakalungkot na. Sabi ni Lux, tama ba dinig ko na-release na sa kanya yung pera? So may mali rin ang DSWD. Paano ba sila nagve-verify bago mag-release ng pondo? Hindi ba dapat managot din yung nag-authorize na i-dispense yung pera, sabi ni Lux. Nag-viral kasi yun yung mama, ano? Pero punto ka nga naman paano ba naman daw ang verification? Bakit na kinabang itong wala namang kinalaman? Lakas ng trip ng ibang tao, ano? Ay nako, hindi sila natatakot kaya sa karma, ano? Maganda umaga kay Laika. Sabi niya nakikinig daw sila sa bahay with her hubby na si Sean at si baby Shalia at kay Chanel. Maganda umaga Laika and to your whole family. Thank you. Hello din kay 8695. Happy mid-year bonus daw sa lahat ng mga taga-bangko. At tintana ka nung pang-enroll. Oo nga, no? Congratulations! Maganda umaga ho sa inyo, ha? Oras, it is now 8:06 in the morning. Hello kay Ma'am Aida Caranoo. Good morning sa iyo. Commercial break muna tayo at magbabalik on the morning roundup dito lang sa GV 99.1 at GVM 792 naglilingkod sa bayan. It is now 8:06 in the morning.
1: Hey Ka-Vibes, are you in for a road trip? Before you hit the gas, make sure everyone's buckled up. Seatbelts save lives, so click it before you kick it. A good vibes reminder from GV 99.1.
2: Sa wakas, mayayari na ining food trip mo.
3: Abe, easy ka lang. Kabod ka pa mo, umibalik yung sakit mo ne.
2: Alang sakit-sakit.
4: I can do this. Ako ni Agyong kawan ita.
3: Nako naman. Anjuna, in return of the comeback.
5: Sabay-sabay pa.
3: Kaya, mas maro.
5: Binat niya potang ating lagnat, sakit ng ulo
3: at katawan.
5: May binat.
3: Ampong miyabe abeng sakit
5: at inyang discarte ngening.
3: Ating karing
5: discarte.
6: Rexidol Forte.
3: Kaya pa.
5: Meng.
2: Agyong-agyo.
7: Rexidol Forte.
2: Mas bilis banat
8: kesa kaya apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
9: Unilab quality yan.
10: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
12: What's the best day to go to the beach?
13: Sunday! Always tune in only here on GV 99.1. Your goodbye.
14: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
15: Alagang Unilab yan.
16: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat, choose Biogesic.
18: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town. Bili na!

0: We got to give vibes here at GV99.1. That was Up Dharma Down with Unti Unti. Going to be the last song I play for today. But welcome to June. Happy 1st of June, Baring Bench. How
1: first of the month, first of the week. Lunis Malinis. Let's start the month right.
0: Yes. Amidst everything that's going wrong around us, you'd be
1: wrong.
0: The first to do what is right. Wag kang sasabay at wag kang padadala sa ano nangyayari sa kapaligiran, di ba?
1: Sabi nga nila, okay lang na hindi makialam, basta importante may alam ka.
0: Yeah.
1: You don't have to air your opinions. Pero importante, dapat pag napag-usapan, naiintindihan mo.
0: Speaking of airing opinions, lalo na ngayon sa mga celebrities, sa mga influencers, yung mga iba, they choose to be apolitical or at least not to air their comments on social media. Mm-hmm. Kamukha nung kay Kuya Kim nun. Ang sinasabi niya, I don't want to talk about politics. And then the netizens started calling him out. Hindi, dapat daw with his influence, dapat nakikilam daw siya. What do you think about that?
1: I think it was DJ Nice who told me that being apolitical is sometimes a blessing. It's fine for me. Ako, okay lang yan eh. Mm-hmm. Very touchy topic ang politics. Mm-hmm. Sa line of duty natin, we don't have a choice. Mm-hmm. We have to talk about it, di ba?
0: Correct.
1: Pero kung sabi ko, kung ayaw mo sabihin yung mga opinion mo about politics, okay lang naman yun. Basta may
0: karapatan
1: opinion ka.
0: Karapatan kasi nila yun.
1: Mm-hmm.
0: Di ba?
1: And with right? their line of work, they have to be very careful as well din.
0: Correct. And not just... Pati yung may umaabot pa nga ang debatihan sa online na kapag ka, ikaw ay may kakilala kang Bianca Gonzalez, keso daw ba't di daw niya kina-call out si Mariel Padilla na kabarkada niya at yung mga pinagagawa daw ng asawa niya. Yes, everything is political. But hindi ba natin pwedeng ihiwalay yung usapin political sa usapin ng buhay? Ganun ba talaga dapat na kapag ka hindi ayon ang iyong kaibigan o iyong kapamilya sa pinaniniwalaan mong politikal, kailangan dapat nakikipaghiwalayan ka na sa kanya pagdating sa iyong pang-araw-araw na buhay at inyong ugnayan.
1: I remember nung last election, you and I have different political views. We talk about it, sometimes we debate about it, but we never fought about it.
0: Yes. These issues are polarizing but it should not divide us. Kasi nga at the end of the day, ang pinaglalaban natin dapat ang isa't isa, hindi ang ating sariling paniniwala.
1: Mm-hmm.
0: 'Di ba? Ngayon kung meron kang pinaglalaban political, let them know how you feel and let them know what you think but less what you feel.
1: Mm-hmm.
0: Ako sarili ko 'to kasi pag hinahaluan na natin ang emosyon, yung ating conversations, tila it is being less logical and more about what you currently feel, na bumababa yung level ng diskurso. Halimbawa, ikaw nga ay pinagmamayabang mo na ikaw ay edukado, ikaw ay nag-aral, ikaw ay nakakaintindi. Pero yung paraan mo para maiparating yung iyong saloobin ay sa pamamagitan ng insulto na tinatawag mong 80-80 yung mga tao. Tinatawag mo siyong nga ang mga tao. Mm-hmm. Iniinsulto mo. Sa tingin mo, ganun
1: lalo
0: mo ba mapapan...
1: Lalo mo silang mahihila. Mm-hmm.
0: Yes. Iyon ba ang paraan sa tingin mo kung paano mapapanalo ng diskurso and how to win them?
1: Mm-hmm.
0: Diba? Paano mo mapapaintindi sa kanila yung mga ganun bagay-bagay. Alam ko, it is frustrating. Lalo na tayo mga broadcaster tayo. We know how frustrating it is to be able to educate people. Kasi minsan, nasa harapan na nila yung katotohanan pero pilit pa rin sila nagbubulag-bulagan dahil mas gusto nila yung nararamdaman nila na...
1: Emotions.
0: Diba?
1: Politics, yeah.
0: Mas gusto nila yung gano'n na kahit na ilang beses nang nandyan na, no, malinaw at maliwanag na yung katotohanan, pilit pa rin sila nagbubulag-bulagan. Pero, at the end of the day, kailangan nating tignan kung saan ba nagkukulang kasi minsan biktima rin yung ating kapwa tao.
1: Mm-hmm.
0: 'Di ba? Kamukha ng disinformation at
1: correct.
0: Misinformation na may sumasadya talaga na ganun ang gawing paraan kung paano maipasok sa isipan ng mga tao at makapanloko sila and how to get their sentiments, 'di ba? Paano, how to win them.
1: Even no? Powerful politician uses disinformation to
0: yes.
1: manipulate emotion. And I think...
0: No matter what political color,
1: no
0: may mga nasipat
1: color.
0: Na akong ganyan. Di ba?
1: Mm-hmm.
0: Huwag niyong sabihin na yung mga sinusuportahan niyo hindi gumagamit ng ganyang taktika. Tigil-tigilan niyo ako. There's a reason on why as much as possible, we have to stay objective. Mm-hmm. Kailangan nasa neutral tayo. Kasi yung mga iba, kulang na lang pakipagpatayan yung kanilang mga pinaniniwalaan sa tingin nilang makakapagbago ng Pilipinas. Kapag pumalpak, ano? Tahimik kayo. Diba? O minsan, babaliktarin nyo pa nga yung ibang tao. Eh, kayo kasi, ba't ngayon, tahimik kayo? Diba? Yung mga kumukontra daw dati, ba't ngayon, tahimik kayo? Parang babaliktarin nyo pa. Eh, sino bang bumoto? Kayo din naman. Diba? Again, this is regardless of political color. Ang ating mga ginagawang bayani, pagdating sa ating pinaglalaban, pare-pareho lang hong tao yan, kagaya hong natin, na posible hong magkamali. Mm-hmm. Diba? And,
1: lalo na sa panahon ngayon, KG Boy, na people are very emotional, people are angry. That's why I forgot who said this, but sabi niya, some politicians see this emotional turmoil as, and they use it to their advantage. That's why some good politicians fail with their political agenda because instead of toying or using people's emotions to their advantage, they use policy, which is very sad. Mm-hmm. Diba? Ang dami nating kilalang politika na napakagaling sa polisiya, napakagaling sa mga programa, pero hindi sila ganun ka-charismatic.
0: Correct.
1: Diba? And there are some politician na wala nang ibang ginawa kundi magsalita, magingay, gumawa ng issue, and sadly, it's working because they are using people's emotions.
0: Mm-hmm.
1: And people's emotions are very powerful, diba?
0: Correct. Kaya mawalang galang na ho sa mga nagko-question sa requirement ng ating batas pagdating sa mga tumatakbo. Kaya syog sinasabi nila, hindi, kailangan, ganito muna yung kanyang educational background. Kailangan na abogado, kailangan ganito ganyan. Napakarami na hong dumating na abogado na umupo sa posisyon, napakarami na hong nag-aral pa sa ibang bansa. Ginamit ba nila lahat ng kanilang nalalaman para sa ikabubuti ng ating bayan? Hindi ho lahat. Diba? And at the same time, porket ba hindi sila nakapag-aral? Porket ba hindi nakagraduate? Sa tingin nyo, wala silang puso para sa mahihirap at para sa tao? Hindi ho ganun ang batayan eh. Diba?
1: Well, it's a thing to consider. Maybe.
0: Makatutulong, pero it's not a requirement, no? Hindi, ang punto ko dito, hindi mo makukuha at makikita sa educational background ng isang tao yung kagalingan niya sa pagiging magandang leader. Kasi yung mga iba magagaling pero ginagamit sa ibang bagay yung kanilang kagalingan.
1: For me, so, it's more of a track record dapat.
0: Yes, yeah. And at the end of the day, tayo ho'y kailangan patuloy na maging critical sa mga individual na inilulukluk ho natin, whatever political color that you have. Diba? So going back to my question, kailangan ba lahat ay required na maging political, especially in social media or especially in your personal lives? Hindi. Ito'y sa aking opinion lamang. Hindi mo pwede, ako hindi ako ganun ha. Tayo magsabi mo nga nung eleksyon, very polarized ho kaming dalawa. Opposing sides ho kami. Pero after ho ng conversations namin, magkaibigan kami, magkumpare kami.
1: Mm.
0: 'Di ba? Iba ho ang buhay, iba ho ang politika.
1: Mm-hmm.
0: Yes, everything is political, but not everything should be about politics.
1: Kaya okay. Dapat intindihin mo 'yung mga taong ayaw magsalita.
0: Correct.
1: Because
0: uy, importante ang peace of mind ngayon.
1: Tama.
0: Ayaw niyo po sila. Mental health is equally important. Patugutan niyo lang ng edeboring isipan pa ita. Baka they have a lot more important things immediately na kailangan nilang asikasuhin. Uunahin pa ba nila yung paglalaban natin sa nakaupo sa gobyerno kung may problema sila sa loob ng bahay? Mm. May papatelar kung may asawa? So okay lang sa inyo na maghiwalay sila mag-asawa para basta ipamukha nila sa asawa nila? Hindi, mas tama ako. No! Family and relationships are far more important than anything.
1: Another thing.
0: Pwede naman kayong magsuportahan eh. Pwede naman kayong sige. Kaya nga importante that you learn how to compartmentalize your emotions. 'Di ba? Hindi lahat ng pagkakataon dapat galit ka. Eh kundi di pare-pareho tayong magkakagulo dito.
1: Mm-hmm.
0: 'Di ba? Imagine nyo ha, kung ako na isang business owner. Alam ko ang sinusuportahan politically ng aking mga trabahador. Yung ilan sa kanila, hindi sang-ayon sa aking pananaw political. So kung yan ang inyong pananaw na dapat everything should be political, At dapat eh, kung may hangganan, kina-cut off mo yung mga kaibigan mo at mga kapamilya mo sa buhay mo. Kapag hindi sa tingin mo eh, umaayon dun sa gusto mong naratibo, eh di dapat ba pinagtatanggal ko yung mga empleyado ko porque hindi sila pareho ng pananaw ko? Very wrong. Kaya nga nasa democratic country tayo eh. Napaka isang kabalinto na ano, it's a big irony for us who wants good leadership pero gusto natin sa atin lang ang naratibo. No. Gusto natin, binubusala natin yung bibig ng mga maliman yung sinasabi ho nila sa ating opinion. Kailangan nating intindihin at respetuhin. Yeah. Itaas natin ho ang diskurso kahit nakakapikon. Mm-hmm. Diba? The more that we discriminate, the more that we say bad things ad hominem sa ating mga kinakausap, the more na lumalayo sila. Mm-hmm. Kamukha sa pamilya. Mm-hmm. Diba? Ganun lang naman ho yun eh.
1: And they can say the same thing to you na hindi ikaw ang tama, ako ang tama. Mali ka, ako ang tama. You can mm-hmm. say they can say the same thing to you.
0: Mm-hmm.
1: Pero, diba, instead of yun nga, ad hominem, mga statements na hindi nakakatulong, edi mas maganda siguro yung fruitful conversation. Now, at the end of the day, it's para sa peace of mind mo, it's okay to disagree. Agree to disagree.
0: Ako ito'y pamantayan ko lang ha. Kapag ikay nag-umpisa ng mang insulto,
1: yeah.
0: Pag kayo nag-uusap ng iyong kung sino man ang kinakausap mo sa debate man yan o simpleng kwentuhan, kung hindi mo na kayang ipaliwanag logically yung iyong pinaniniwalaan, hindi mo naiintindihan ang iyong pinaniniwalaan.
1: Yes.
0: At kung sakali man na naiintindihan mo at iyong piniliwanag na at hindi pa rin niya magets at pinaglalaban pa rin niya ang kanyang pinaniniwalaan, that's the time that you stop. Tumigil, tigil-tigilan mo na. Okay na yon, importante, sinabi mo na iyong damdamin.
1: Ang pang-iinsulto kay J-Boy, it's a sign of defeat, di ba? O sige, ikaw na may alam.
0: Wala smart shaming, di ba?
1: Kayo naman yung magagaling eh. Something like that.
0: Okay. Sige. Oh, anyway, batiin ko lang yung mga kaibigan nating nakikinig ngayon ha. Si paring Joka Sebastian Ramos at saka si Sir Louis R. Season ng Where in Pampanga. Ang ganda daw ng topic. Pare ko, hey, good morning bossing. I miss you sa ano ha. Franchise Pinas ang nakita ko si MJ ha. O siya, susunod na programa.
1: Brunch takes mga kabibes. Mamaya magkoconvene ulit ang Senate mamayang alas 5. Ano bang pag-uusapan nila dyan? E pagkwentuhan natin sa Brunch takes.
0: Yaong! Dahil ho dyan, this has been KG Boy saying thank you guys and God bless. God is great. All glory and honor, the best ka talaga, Lord. Leaving you with our Bible passage for today. Ito ho'y galing sa Romans chapter 8, verse 28. And we know that in all things, God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. Sa Tagalog, alam natin sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya, silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. King Kapampangan, balutamu king karing sablang bage, darapat yaing Diyos para king ikakayap daring malugod keya. Dinginaus na at pinili agpang king para sana. Mga kabibes, kita-kits tayo on bukas. On bukas. Tomorrow. Akala ko Friday ngayon. Gusto ko magpahinga ulit. Nabitin kasi ako sa pahinga ng weekend eh. Asya, susunod na programa. Si DJ Benjamin na. Wala ka alis. Sito lang sa inyo nag-iisang Good Vibe Station. GB 99.1. Bye guys. God bless. Love you. Ako po si KG Boy. 9:11 in the morning. Time check brought to you by Alaksan.
2: Anak, gising na. Anak, rise and shine, mga vibes. Don't forget to warm up and exercise every morning to start the day right. Eat your breakfast and have your daily dose of vitamin GV. This is GV 99.1, your good vibes.
3: Protect yourself from sunburn, Kavibes. Use sunscreen, wear protective clothing, and always bring an umbrella during this hot summer. A Good Vibes reminder from GV 99.1.
4: Mga suki! Order na!
5: Bilang tindera, every peso counts. Non-stop pang pagluto para extra ang kita.
4: Aray! sakit ng katawan ko. Saglit lang.
5: Saglit ulit? May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
4: Wow! Mas pinagaling pa?
5: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
6: Pa-order pa po!
4: Ito na yung sisig, pinakbet, kare-kare, bungo,
5: extra galing!
4: Igago,
5: para extra ka rin! New Alaksan Extra!
7: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
9: For people like me, every second counts. So I switched to Real Fiber. Converge fiber technology. For as low as 1,500 pesos. No data cap. Experience better with Converge Fiber Technology.
10: For inquiries, call FiberX Hotline 667-0848, 045-598-3000 or 598-3030.
11: Sa wakas, mayayari na ining food trip mo.
12: Abe, easy ka lang. Abot ka pa mo, umibalik yung sakit mo ne.
11: Alang sakit-sakit. I can do this. Ah, eh ako ni Agyong kawanita.
12: Nako naman, Anjuna, in return of the comeback.
13: Sabay-sabay pa.
12: Kaya, mas maro,
13: binat niya po ang ating lagnat, sakit ng ulo,
12: at katawan.
13: May binat,
12: ampong miyabe abeng sakit, at inyang discarte ngening.
13: Ating karing,
12: discarte.
14: Rexidol Forte.
12: Kaya pa,
13: Meng?
11: Agyong-agyo.
15: Rexidol Forte.
11: Mas bilis banat kesa kaya apat.
16: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
17: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
19: Capito Sports Bar in Babalakat just got bigger, better, and fiercer. The best of billiards, open tournaments with the champs, the finest live bands, new KTV rooms, grilling stations, and more. Visit Capito Sports Bar along MacArthur Highway, Mabiga, Babalakat. Open 24/7 with free entrance. Follow us on Facebook or find Capito Sports Bar Babalakat on Google Maps or Waze.
20: Patche Right Med Inc. pagkatiwalan, ipili tayo ampong anyaran.
21: Basta Right Med, keta na kung kilala ko na ampong pagkatiwalan. Inya, basta Right Med.
22: Dahil gusto namin na gumaling kayo.
23: If symptoms persist, consult your doctor.
24: Di kalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin, basta Right Med. Dahil gusto namin na gumaling kayo.
19: You can now listen to your favorite radio station online. Just visit www.mixlr.com/gv-991 or download the MixLR app and search for GV99.1.
25: Mommy, ustong atin lata, liyo, putla, pota kulang kadaya. Minum kam United Home for Sulfate Iron, saw, para malusuging daya at malino ang itsura. Kaya bening ustong dieta at ehersisyo.
26: United Home. Unilab yan.
27: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
28: United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
29: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town. Bili na!

0: Alright, let's go. 7603. Good morning. Minsan masanting ya pa yung mayari king pamag-araling manungkulan uling tatakot yang manako uling enabalo nung makanano yang ilaban king korte. Sabi niya, minsan mas maganda pa yung hindi natapos sa pag-aaral ang nanunungkulan kasi natatakot siyang magnakaw kasi hindi niya alam kung ba niya ilalaban sa korte. Pero alam mga vibes, pagka ganyan kasi hindi na problema ng taong sinampahan ng kaso, lalo na pag ganyan ka-powerful na posisyon. Alam mo kung bakit? Kasi may mga abogado yan that will exhaust all legal remedies, lahat ng legal angles gagamitin para makawala lang. No? Same goes with Senator Jinggoy, no, na sumuko sa kinauukulan ng nakaraan, then na nag-post bail din, nagpiansa kaagad. And according to him, he will exhaust all his legal remedies. Same goes with Senator Bato de la Rosa. He said that he haven't exhaust all his legal remedies yet and still waiting for a local court warrant. Wag naman sa walang pinag-aralan dahil ito again, it's not a requirement but it's a plus, okay? Na at least may alam. Oh, mahirap kasi na mag-uupo ka dyan ng walang, hindi siya subject matter expert, no? Again, ipagkakatiwala mo sa kanya yung isang napakalupit na tungkulin. Mahirap na puro puso lang ang bit-bit ka vibes, no? Though it doesn't disqualify him to be a seated o yung magkaroon ng posisyon sa gobyerno, pero mas maganda siguro kung hindi naman na doctorate degree, at least alam niya ang pangangailangan ng bayan, hindi naman yung no background at all. And again, after that, we can check his track record kung ano ba yung mga nagawa niya habang siya ay nanunungkulan. No? Para sa akin, mas malakas na credentials yun kesa sa educational background. Ano ba yung mga naipasa mong batas? Ano ba yung mga programang ginawa mo? Ano ba yung mga ginawa mong serbisyo para sa nasasakupan mo? Yun lang naman. 7969, good morning DJ Benjamin. Paplay naman po ako ng Restart by Sam Smith. Got you, Gretch. Lock and loaded dyan sa ating music request. Sabi naman ni 3971. Magandang umaga DJ Benjamin. Yang stana ng friendship. Yang stana. What's poppin' DJ Benjamin? Pass na ako sa usapin sa Senado sa... halata naman ng mga tira nila dyan. Shower out na lang sa crew ko, tambay sa friendship. Swabi lang, ang bitaw. And bless up always DJ Benjamin. Okay lang. Okay lang na walang opinion about politics. But it's important that you know. No? Dapat may alam. Okay lang din makialam. Pero dapat may alam. Na pag-uusapan natin. Ano ba yung inaabangan natin sa Senado ngayon, no, ka-vibes? Since there's gonna be a session later on today around 5 p.m. ano bang inaasahan natin sa Senate Flix sa episode na ito? Well, sa nakaraang Senate hearing, no, napag-usapan yung changing the rules to allow some senators to vote remotely, no, ibig sabihin merong amienda si Senator Mark Coletta sa rules ng Senate, ina-amend niya na upang magdagdag ng isang paragraph doon para payagan ang senador na makaboto at makapag-attend ng hearing gamit ang online, no? Tinatawag natin remote voting, no, using information technology. Ano ba ibig sabihin ng information technology? Ito ay yung cellphone, computers, basically video call, ganyan, video conference, no, na inaalmahan ng minority. So mamaya may hearing na naman, ano, inaasahan natin fearless forecast to ni DJ Benjamin, inaasahan natin na i-open ulit yung motion na yan to amend the rules. At matindi ang pag-oppose ng minority dito ha sa change of rules na to ka-vibes ha, where the Senate President wants to divide the House and vote on it, but according to the minority, ito yung ito yung pinanggagalingan ng minority. Dapat merong rules, dapat sundin muna bago mag-amenda. Okay? Ang sinasabi naman ng majority, specifically si Senate President Alan Peter Cayetano, kung yan ang pananaw nyo, iba sa pananaw namin, then let's divide the House and vote on it. Then again, Senator Rafi Tulfo saying that why are we going to vote on it? Eh, wala pa namang binabalik sa atin yung Committee of Rules. Actually, wala nga mga senador na nakaupo as the Committee of Rules and yun naman ang kanyang what do you call this? Argument, no? So, mamaya, nararamdaman ko, no? Nararamdaman ni DJ Benjamin na meron na namang debate about changing the rules. So, upang payagan ang senador o isang senador na makaboto online, makapag-attend ng hearing online. Nag-survey says din tayo dito, ha? Tinanong natin yung mga ka-vibes natin kung papayag ba sila o hindi. Hati rin ng mga opinion ng mga ka-vibes natin, no? Na payagan dahil nagawa naman na daw in the previous hearing nung merong what do you call this? Nung merong COVID, ano? So, what's stopping us now? Yun ang sinasabi ng iba. And sabi naman ng iba, syempre as a senator judge, lalo na may parating na impeachment hearing, dapat ma-evaluate mo ng maayos at personal yung mga evidence na ipepresenta. And this is not new, ha? Hindi to bago ka-vibes, ha? When Senator Laila De Lima was arrested and jailed for 6 years. Meron siyang mga motion or meron siyang hinihiling yata sa Supreme Court, if I'm not mistaken. But there was a request for her to attend via online. Oh, pero hindi pinayagan. Same goes with Senator Trillanes, hindi rin. Si Juan Ponce Enrile, hindi rin pinayagan. Now, Avives, sobrang dami nangyayari ngayon, no, na every time na magbibigay ka ng opinion online, maaaring suportahan o kontrahin ng konsino man. Sa iyong palagay, Avives, okay lang ba na hindi magsalita about politics? Kung hindi ka magko-comment about politics, okay lang ba yun? O mali na may alam ka about politika at hindi ka magsasalita? Is it wrong to be apolitical? Yan ang pag-uusapan natin. Yan din ang tanong ni KG Boy kanina. Ngayon kung nag-i-enjoy ka ka-vibe sa ating tugtugan at sa ating kwentuhan, pwede mo akong i-text sa mga numerong ito at maki-join ka. No? Let's make this program interactive. Kwentuhan tayo ka-vibes. Ito yung aking mga numero. Pwede mo akong i-text sa 0967 069-5768. Pwede mo rin ako i-text sa 0908-516-4466. Pwede ka rin mag-send na mensahe sa ating Facebook page katulad ni Onyeng. Happy, happy listening. Okay. Sabi niya, payagan man o hindi, ituloy ang hearing sa flood control. Hello, hello, sabi niya. Oh, actually, merong bagong chairman ang Blue Ribbon Committee. Ano nga ba ang Blue Ribbon Committee? Blue Ribbon Committee, ito ay ang komite ng Senado kung saan iniimbestigahan at dinidinig ang mga kaso ng mga politika, ano, o yung mga issues na kinakaharap ng politika. Specifically, sa corruption, malversation of funds, plunder, o corruption in general, ano. And, meron ng bagong chairman dyan, si Senator Pia Cayetano. Senator Marcoleta is asking to have a subcommittee of Blue Ribbon na tatalakay ng specific sa what do you call this? Sa flood control lang, no? So, yun ang pinopropose ni Senator Marcoleta. Other than the Blue Ribbon Committee itself, nagpo-propose siya na magkaroon ng subcommittee para specific na talakayin yung flood control. Kaso ka-vibes, may umaalma din dyan, ano? Paano daw? Paano daw mag-preside na or paano daw mag-chairman ng isang subcommittee na didinig sa issue ng corruption kung ang chairman ng subcommittee na yun ay may kasong plunder like Senator Marcoleta. No? Meron ding ganong angulo na pinag-uusapan ngayon. No? Lalo na nung last Blue Ribbon Committee na pinangunahan ni Senator Ping Lacson, nung sinumitin nila yung kanilang mga finds doon, yung findings nila doon sa Blue Ribbon Committee na yun, parang pitong senator lang yung pumirma eh. Ang tanong, bakit hindi kaya nag-agree yung ibang senador? Balik tugtugan sa inyo number one Good Vibes Station. If you have any opinions or any theories about it, well, send them over to me. Sagutin po natin yan, basahin natin yan. All opinions are welcome, no? Ang bawal lang dito ay hate speech. Oh. Nasa sa atin po kung paano tayong magpapa-apekto sa mga ganitong balita. Sabi nga ni Senate President Alan Peter Cayetano, hawak mo ang beat, diba? Balik tugtugan, GV99.1, ang oras po natin sa buong Pilipinas ay...
1: It's 10:20 a.m.
2: This time check is brought to you by RightMed. Di kalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin, basta RightMed. Dahil gusto namin na gumaling kayo.
3: Keep it safe out there. Eyes on the road, hands on the wheel, and phones out of sight. Practice safe driving, ka-vibes. A Good Vibes reminder from GV99.1.
4: GV99.1 goes online. You'll never miss your favorite DJ. Now we're online. Just visit www.mixlr.com/GV-991 or download the Mixlr app and search for GV99.1.
5: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
6: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko. Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
7: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang ko sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Unilab yan.
9: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. Babala. Ito ang programang hahanap-hanapin mo na. Hola, this is your DJ Bella, ang DJ ninyong maraming daladalang babala. Tune in and listen to Babala every Saturday, 12 noon to 3 p.m. If you're ready for real talk, good vibes, and some caution in life, dito lang yan sa inyong number one Good Vibes station, GV99.1. Babala, bawal ang bad vibes, oh.
2: This song is brought to you by Di kalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin, basta RightMed. Dahil gusto namin na gumaling kayo.
10: Your Good Vibes.

0: Brown Play, sa wak mo ang beat. Ang advice bilang isang broadcaster, isa sa mga pinaka-iingatan ko ay yung aking boses. Kaya hassle talaga yung ubong may plema. Hindi lang para sa aming mga broadcaster, ah, para sa iba din. Dahil hindi lang hassle ka vibes, minsan nakakahiya pa. Alam mo yung ubong pumuputok, yung tipong mapapatakip ng ilong yung katabi mo. Inasani rin naman tayo sa pandemic eh. Pero kaya ako ka vibes no, sa ubong may plema, subok ko na ang Solmox Advance with Zinc. May laban ka na sa plema, meron pa itong zinc na tinatarget ang tirang virus at bakterya. Dahil dyan, bilis ginhawa in as fast as 3 to 5 days. Basta 3 times a day uminom, okay na ulit. Available pa ang Solmox Advance sa tablet man o sa liquid. Switch to Solmox Advance with Zinc. Carbocystin plus Zinc is the generic name of Solmox Advance. If symptoms persist, consult your doctor. Balik tugtugan ga vibes. Back-to-back OPM top hit music ang ating mapapakinggan sa inyong number one good vibe station. Kami po ang
1: GV99.1.
2: Now playing original Filipino music on GV 99.1, Your Good Vibes.

Baby Doll, si Ken Butmod, that was a top hit and a trending music sa ating OPM lineup. No? 10:31 ang oras na sa buong Pilipinas, kabayans. For services, question today. Simpleng-simple lang po yung katanungan natin. Para sa iyo, kabayans, okay lang bang manahimik pagdating sa usapang politika? Is it okay to be apolitical or to remain silent about your political views? Again, para sa ating services question for today, okay lang ba na manahimik pagdating sa usaping politika? Bakit oo, bakit hindi? Pwede nyo pong ipadala sa akin yung mga kasagutan. Sa ating text lines, 0967-0695-768, 0908-516-4466, or send them over to our Facebook page. Shoutouts to Luis Garcia, quoting humanity and peace. When you ignore politics, you create an empty space. Active political people will fill that space with their own decisions. Those decisions affect your life, from your money to your rights, since you stayed silent. Your interests are not protected. You are not avoiding politics by staying out. You are just letting others decide everything for you. Well, you can vote, no? You still can vote, even if you're apolitical or you remain silent about your political views. Not necessarily apolitical, but if you remain silent about your political views, still you can create or make a sane assumption or a hypothesis at least, no? Kung sino yung gusto mong iboto sa susunod. And for me, that's not letting other people. That's democracy for me. No? Not just letting other people vote for you. No. Exercising your vote is democracy. Now, there are some arguments na pag nanahimik ka, parang hinahayaan mo mag-prevail yung bagay na ayaw mo. Well, there are some arguments naman na, makikisali ka dyan sa ingay, nakikita mo namang walang napupuntahan. And then, di rin natin na masisino ka, vibes, kasi meron din mga maiingay about their political views na pag hindi mo sila kapareho ng political views, inaway ka nila. Nakita na natin yan. Actually, dito lang sa mga chat, kaya nga sinasabi natin na bawal ang hate speech dito, bawal magtawag ng bangag, mamamatay tao, mga 80-80. Bawal, ha? Bawal. Hindi mababasa yung message nyo pag may ganyan kayong mensahe. It's okay to share your political opinions, but let's do it in a orderly manner, no? A fruitful conversation. Hindi yung tatawagan mo lang kung ano-anong pangalan yung kabila, no? So, parehong grupo to, ha? Sabihin nyo naman, loyalista si DJ Benjamin, o kaya DDS, o kaya Dilawan. Diyos ko, lahat na lang ng tag sa... You know what? It's nice to see the political landscape as a field of chess, no? Tignan mo yan as a whole, yung buo kung bakit gumagalaw ang bawat pyesa. Hindi yung nakatutok ka lang sa king na tinuturing mo. Pag tinamaan ka, edi nasaktan ka. 10:34 hours lang sa buong Pilipinas. Meron ba tayong mga OPM music na nakasa? Shoutouts to Bian Carlos. Plunder po, may kaso si Marcoleta. Kilala kay Marcoleta, maraming plunder na politiko dyan. Tinuturo na po, pero malayang namamasyal at travel. Huwag po sana si... Ayan na, Bian, kasasabi lang, huwag hate speech. Wala mo lang hate speech. Ha? Walang hate speech dito. Pero actually, valid dyan, no? Ikaw ay may kaso na pending, mahirap kasi mag-preside as a chairperson, no? Hanggat hindi mo pa nalilinis yun. Again, we assume innocence until proven guilty. That's how the law should be, no? Ganun dapat ang batas. Presume innocence until proven guilty. But hindi ko siguro iuupo, no? Mayroong mga tao nag-iisip na, or at least me personally, no, hanggat mayroong bahid or mayroong kapangkasong hindi nasasagot mo, mahirap mag-preside ng isang committee na mag-iimbestiga about corruption din kung ikaw ay mayroong pending na kaso about corruption na hindi pa natatapos. Ben, relax lang, ha? Bawal magmura, ha? Good morning! Happy 1st of June sa'yo, DJ Benjamin. Oo nga, no? First of the month, first of the week, Lunis Malinis, no? It's a good day to start. Para sa akin, wag na lang payagan yung may mga kaso para ano pa. Panunungkukan nga nila, hindi nila maayos, isa pa silang sakit ng bansa. At sana naman po may mga kaso na wag na silang magpolitika.
Oo, kasi ka-vibes, ginagamit din ng pagsasampa ng kaso. Ah. At nakita na natin to before, no? Na ginagamit din ng pagsasampa ng kaso to silence someone. Kaya nga sabi ko, the proper way is to assume innocence until proven guilty. Pero, syempre, mahirap naman yung mag-preside ka ng isang committee kung meron kang kinakaharap na kaso about corruption. And ang committee na ipipreside mo ay investigating corruption, di ba? Play siya ng Ikot by Over October. Luis Garcia sending us a message via Facebook. Tama ka naman DJ Benjamin, mas mainam pang tahimik pero bumoboto kaysa sobrang ingay pero hindi naman pala registrado. Sa ating SMS line, meron ba tayo? Again, ka-vibes, for our services today, no? Okay lang ba na manahimik about your political views? Okay lang bang manahimik pagdating sa usapang usaping politika? Oo o hindi? At bakit, syempre? OPM Tugtugan, sa mga top hit music natin, meron tayong mga bagong download. Oh, ito. Saan mo mapunta ang usapan? Siyempre, good vibes lang. Mapa-left, mapa-right, sabi nga ni Flo G. Driftstar, playing your GV99.1, your ga-vibes. Flip the

0: more good vibes. GV 99.1.
1: Oras sa buong Pilipinas, 11:11 ng umaga. Kayo po ay nakikinig sa inyong number one good vibe station, GV 99.1, with your boy DJ Benjamin sa aking programang Brunch Takes. For our services today, okay lang ba para sa'yo na manahimik pagdating sa usapang politika? Yan ang ating katanungan binibigyan ng kasagutan ngayong araw, ha? Okay lang bang manahimik pagdating sa usaping politika? Yes, no, and syempre, why? Send your answers over to my numbers or to our Facebook page. MC Kale, in the house, sending us a message via Facebook page. Hindi ka na pwedeng manahimik kasi nagbabayad tayo ng tax and mga kailangan ng pamilya natin. Bakit at bakit? Bulag na ba ang Pilipino? Ito nga eh, ito yung kasi yung nagiging argument, no? Kung bakit napag-uusapan na yung mga taong may opinion about politics, hindi sila nagsasalita. Kasi unang-una, though they have a solid opinion about it, hindi nila sinasabi sa ibang tao kasi na umiiwas sila dun sa stress, no? Umiiwas sila dun sa stress na and sa debate. Kasi sila, some people out there, okay? Yung iba nating ka-vibes, yan na lang, no? Eh, mayroon namang solid na stand about politics, but hindi na nila hinahayaang manahimik pa, or hindi na nila hinahayaang sabihin pa nila in public, no? Kasi nakakadagdag sa stress nila. On the other side of the coin, sa kabila namang panig ng argumento, eh kung may opinion ka about politics at meron ka nakitang hindi ka pareho ng opinion mo, sabi nila, hilain mo sila papunta sa opinion mo, no? And then, babalik tayo dun sa unang premise na yung stress. Eh, alam mo naman ngayon, sobrang ingay pag may hindi pagkakasundo sa political views, no? Alam mo, si MC Kalo, yan, no? Sabi na, bulag na ba ang ibang Pilipino? So, yung iba, hindi naman bulag, oh. Pipi lang. Ayaw magsalita. Gil Santos, sending us a message. Abangers, mamaya sa Senado, magtrabaho muna tayo sa GV kay DJ Benjamin and DJ Nice para ma-relax ang tenga natin sa isip natin. Oo nga, inaabangan ko rin yan, eh. Hindi lang ako, ha. Sigurado yan si MC Gil. Nakatutok din yun sa sa Senate hearing. Pakinggan natin mamaya. Tingnan natin kung ano yung susunod na episode sa Senate Flix. Feeling ko, bukod sa mga batas na gusto nila ipasa, no? Like, Senator Raffy Tulfo is pushing for harsher penalty for rentangay gawin daw carnapping kesa staffa lang. Ano pa ba yung mga nakita kong batas? Kiko Pangilinan is asking for a review on the National Building Code kaugnay ng gumuhong gusali dito sa Balibago, Angeles City. What else? Nakalimutan ko yung mga batas na pinresenta nila. Kasi minsan nawawala na tayo sa ano, eh. Nawawala tayo sa focus na isa sa mga main functions ng Senado ay mag-amenda at gumawa ng batas, no? E, ginagawa pa rin naman nila pero mas na-focus yung bangayan. Walkoutan, iyakan, sigawan. Shoutouts to Denden San Pedro. Nagsend din ng mensahe sa atin via Facebook. Ang aking komento ay DJ Benjamin ? Bakit? Lahat kasi sila magaling, lahat sila bida. Saka may napansin ako na napanood ko sa news yung may hinala sa mga kamag-anak o anak o asawa ni Senator Jinggo Estrada ba doon? Sa media, mga sino ba mga yun? Tama ba naman yung mga ginawa nun? Hindi ko masyadong gets yung message mo din. Pero totoo kasi sinasabi mo, no? Sa bawat opinion natin politics, mahirap sabihin na tayo ang tama, sila ang mali. Kasi they will say the same thing. Hindi, kami ang tama, sila ang mali. O kayo ang mali, kami ang tama. We have different political views. But again, yun ang iniiwasan ng maraming tao, no? Yung stress ka na kadikit ng pagpapahayag ng iyong political views. And I was saying on the previous elections, no? the previous presidential elections, even way back sa panahon ni President Duterte, KG Boy and I have different political views. Sometimes we talk about it, sometimes we debate about it, but we never fought about it. No? At the end of the day, magkaibigan kami, magkumpare kami. We just agree to disagree. But hindi na ganun ngayon eh. Nakita mo sa Facebook, Diyos ko, kung gaano ka tutulit sa mga dila ng mga tao. Masasakit silang magsalita pag hindi mo sila kapareho ng political view. No? And again, it's easy to say na hindi ba nila naiintindihan yan? Oh, 80-80 ka na lang kung naniniwala ka pa rin sa kanya. Madaling sabihin yan eh. But they will say the same thing to you. Diba? Mali ka, kami ang tama. And I think, I personally believe this, instead of heated debate, throwing ad hominem, so yung pagsasabi ng mga insulto, instead of saying that, we should talk about it. Ano? And me, I'm a firm believer na ang dapat basihan natin sa pagboto, hindi emosyon, kundi kung ano yung facts, track record, ano ba yung mga nagawa nila nung sila ay nakaupo, no? And this is just an opinion, all right? This is, and my opinions does not necessarily reflect the opinions of other DJs. Minsan meron kaming difference in opinion, no? Ito yung opinion ko, ka-vibes, ha? Maraming mababait na politiko na hindi naging successful about o naging successful sa kanilang political career because instead of playing people's emotion or using people's emotion to their advantage, yung galit ng mga tao, yung kanilang lungkot, yung kanilang ligaya, instead of using that, they are using policy, gumagawa ng batas na hindi naman masyado napapansin ng mga tao. Ang problema, yung mga taong gumagamit ng emosyon ng sambayanan, yung galit ng sambayanan, yung mga taong gumagamit ng emosyon, galit, lungkot, pagkadismaya, yan, linalaro nila yung mga emosyon na yan to gain political traction or political gain, di ba? Again, there's nothing wrong with that, but mas maganda siguro kung gamitin natin ba siya, track record, ano? Regardless kung anong political color, kung ano man yung pinaniniwalaan mong mas makakabuti sa Pilipinas o yung mga kupunan na mas makakabuti sa Pilipinas, gamitin na po natin yung salitang track record. Ano ba talaga nagawa nila? Now, okay lang siguro kung nagkamali ka ng isa, dalawa, tatlong beses sa pagboto, no? And sometimes that happens, may mga pangakong hindi naman natupad. E di gawin mo next time, oh, gamitin mo lang inspirasyon yun. No? Sabi ko nga, pag no progress, no re-election, wala kang project, wala kang nagawang batas, wala kang amend ng batas, wala kang ambag, wala kang bitaw, hindi ka na pwede umupo dapat ulit. No? As simple as that. Ikaw ka, Vibes, palagay mo, okay lang bang manahimik pag-usapang politika? Napag-uusapan natin to because there's a two-side of this issue, no? Yung mga tao na nanahimik na umiiwas sa stress at yung mga tao kinukumbinsin naman yung mga tao na may kung may opinion ka about politics, dapat sabihin mo para hindi ka sabay sa agos lang. Baliktugtugan sa buong Pilipinas. I'll be waiting for your answers. Kavibes, if you have any music requests, greetings, or theories and opinions about our topic today, just send them over to my numbers or to our Facebook page. Magbabaliktugtugan tayo in a bit, pero quick commercial break muna tayo. Makalipot ang ilang paalala. Ang oras po natin sa buong Pilipinas ay...
0: It's 11:20 a.m.
2: This time check is brought to you by United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
3: Summer heat check, Kavibes. Stay fresh.
4: Ano summer heat check? Baka shower check? Masyado nang mainit kaya ligo-ligo din ka, Vibes.
3: Stay fresh and stay cool this summer. A Good Vibes reminder from GV 99.1.
5: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
6: Unilab quality yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
8: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5. Kasi iba sa 5.
9: Mami, gustong atinlata, liyo, putla, pota kulang kadaya.
10: Minum kami United Home First Sulfate Iron, saw, para malusuging daya at malino ang itsura, kaya bening ustong dieta at ehersisyo.
11: United Home. Unilab yan.
12: Iron is the generic name of United Home First Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
2: United Home First Sulfate Iron, healthy blood para sa healthy glow.
13: GB99.1 goes online. You'll never miss your favorite DJ. Now we're online. Just visit www.mixlr.com/gb-991 or download the MixLR app and search for GB99.1.
14: I have headache. I have body pain.
15: Pag two, pwedeng flu.
16: Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
11: Unilab yan.
17: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
19: Gusto mo bang makarinig ng mga kwento?
20: Talaga lang ha?
19: Ako si DJ Kakay, ang inyong kaakay sa bawat kabanata ng buhay.
20: Sandali, hindi pa ako tapos.
19: Ang buhay ay minsan nakakatawa.
20: Thank you so much, amen!
19: Nakakalungkot.
21: Grabe kayo eh.
19: Minsan,
20: akala ko ba, baby mo ko?
19: Nakakatakot.
21: Huwag mo nang isipin yun.
19: Minsan, nasa taas.
20: Lahat ng araw sa inyo.
19: At minsan,
20: titikman ninyo ang batas ng isang api!
19: Nasa ibaba.
20: Oo, sinabi mo pa.
19: Nandito ako para ibahagi ang iba't ibang kwento para sa inyo. Abangan niyo ako tuwing Lunes hanggang Biyernes, 3 p.m. to 6 p.m. dito lang yan sa kaakay niyong Good Vibes Station, GV99.1.
2: This song is brought to you by United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.

more song. Naligo kabisado. Panintunan ko pa rin ng Right Med. Ulingin ni talaga yung pagkatiwalan ko at maluwat ko ng iinuman. Rereseta na naman ng doktor ko. Kwalidad naman kasi ka vibes kampante na ning makamalatatak pero agyu agyang aldo aldomeng inuman. Anya nung panulo yung pisa sabyan, eh kung magadwang isip, munta ko yung pagkatiwalan ko basta Right Med. If symptoms persist, consult your doctor. Balik tugtugan, 11:36 time all over the Philippines. Up next, we have Kyo sa isa na namang OPM R&B pop music. Ikaw lang, GB99.1, your Gavibes.

0: We are GV99.1.
1: Yo, kumusta na? Alam ko marami rin kayong iniisip, kaya ikanta na lang natin yan.

0: Goodies Guna Tita sa kanyang awiting sulitin. Alam to si Goodies, siya ay isang membro ng isang rap group na tinatawag na 1096. Kung medyo familiar sa yung ganta, sila yung nagpauso nung 1096, alam mo na kapag naririnig mo to. Membro siya niya.
1: Oo, marami rin kayong...
0: Goodies Guna Tita, sulitin na. Yeah. GV99.1. It's 11:52 in the morning. I'm about to say goodbye, but... before anything else, napag-usapan natin, no, yung sa sa publiko ng iyong political views, no. Ang ating survey says today is, para sa'yo, okay lang ba manatiling manahimik pag-usapang politika na?
2: Mas pinili ko pa rin ang umite, kasi napaka-ikli lang din naman.
0: Basahin natin last batch ng message, ha. Sabi ni 2792, DJ Benjamin, totoo ba? Pag smile ang pangalan, palatawa. Pag joy, palaging masaya. Ba't yung kasamahan ko dati sa Todam, may angel sa pangalan pero demonyo? Sama-sama ng XB. Tignan natin kung meron tayo niya na.

0: Ay, nako, Kuya Dudes. Mga bagay na hindi ko balak ang kinin. Ayan ka, vibes, iba-iba yung opinion nyo. Pero marami nagsasabi sa chat natin na okay lang manahimik. Kaunti ang nagsasabi pala ng okay lang manahimik. Mas marami nagsasabi na i-air natin yung ating mga sentimiento, no? Mga bagay na gusto ko lang din nasulitin. Gusto ko maglak... Sabi ni Denden San Pedro, bakit gigil na gigil kasi sila sa pamilya ni Jinggoy? Bakit hindi sila gigil sa mga ninakaw na pera na maleta, basura sinasabi nila? Minsan iba na nasa utak ng ibang tao, hindi mo alam kung bayaran o sila o yun lang sila, DJ Benjamin. Kaya ako, tumakbo politiko, baka gigil sila sa akin. Alam mo na kung bakit. Pero alam mo, Denden, no? Hindi ibig sabihin na may bagong kaso, ikakalimutan natin yung luma, no? Same argument na hindi ibig sabihin na inaasikaso natin yung bagong kaso, kinakalimutan na natin yung luma. Ako, hindi ko pa nakakalimutan yung flood control na yun. Pero I think it's tantamount that we also follow the investigation about Senator Jinggoy Estrada. Ganto lang yan kasimple eh. Paano malalaman kung ikaw ay patronage politics or hindi? Ganto lang yan ka-vibes, no? Kung ang sinusuporta mong politiko, or regardless kung di mo siya sinusuportahan, no? Kung siya ay merong bahid or merong ibinibintang sa kanyang hindi tama, ito yung tanong mo sa sarili mo, isa ka ba sa maghahangad ng katotohanan o isa ka sa poprotekta para sa kanya? Kasi ako, kung meron ako sinusuportahan politiko at merong ibabato sa kanya, well, I would want an investigation to happen to prove or disprove those allegations, no? Pero kung meron ka sinusuportahan na politiko tapos merong mga batikos sa kanya at ikaw ang nasa unang linya ng depensa niya, papaisip ka. Dapat mas alamin natin kung ano yung katotohanan. Sa huli, kanya-kanya tayo ng paraan ng pakikilahok, no, sa usaping politika. Merong mga vocal, merong tahimik, may ilan na bukas na pinapahayag ang kanilang paninindigan. Habang may iba namang mga ka-vibes natin na pinipiling manahimik at itago ito bilang personal na paniniwala nila, no. Ang mahalaga, hindi lang basta nakikisabay o nakikisawsaw, kundi naiintindihan natin yung mga issue. Yun yung pinaka-importante, no? Marunong tayong makinig at marunong tayong rumespeto sa magkakaibang pananaw. At marunong tayong tumimbang ng katotohanan. Dahil whether vocal ka man o tahimik ka, ang pagiging mulat at responsable bilang mamamayan ang tunay na mahalaga, no? Sabi nga natin, okay, kung ayaw mong makialam, choice mo yan, pero dapat at least may alam ka. Diba? O, yun lang naman po yung sa akin, ha? 11:56 time all over the Philippines. It's your boy DJ Benjamin. Thank you very much for sending in your message, ka-vibes. Napakaganda at productive ng kwentuhan natin ngayon, ha? Compared to the previous brunch takes that we have.
1: Kamusta na?
0: Parang mas active yung mga ka-vibes natin ngayon. Again, sa survey says natin, dapat bang okay lang bang manahimik kung usapang politika na? Parang 70% na nagsasabing kailangan mo magsalita. At 30% na nagsasabi na okay lang naman manahimik. Pinagdaanan at hindi yun madali. Pero kahit na ganun, mas pinili ko pa rin ang umiti. This has been your boy DJ Benjamin. I'll say goodbye for now. But if you are enjoying the music, if you are enjoying the vibe, well, keep it locked here on your number one good vibe station. Because as promised, good vibes tugtugan back to back on our queue. Even though I say goodbye now. Malupit pa rin ang tugtugan natin, ha? Paam lang muna po si DJ Benjamin. I'll see you tomorrow, same time, 9 a.m. to 12 noon. Same station dito po yun sa GV 99.1, your ga-vibes.
2: Your good vibes. GV 99.1. Check.

binabasa ko. Kakampi ko lang sarili ko, walang pake sa kritiko. Kakampi ko lang sarili ko, walang pake sa kritiko.

sabay. Hindi na ka-meth, sipag lang. Tignan mo sa net, kilalang. Na malupet, na nilalang. May ahit sa head at iba ang aki swag, aki chick, that ass, too thick. Sa kapunta to the moon, road trip, vroom vroom.

Inako tagirap, alam ko marami yan nakamasid. Dama ko marami yan nakaabang. Kung ano yung mga kaya ko gawin, malamang ay di nila nagagawa. Kaya siguro lagi nakatingin, kasi yun na lamang ang magagawa. Inaabangan ako na mawala kasi

0: It is now 3:20 p.m.
1: This time check is brought to you by Skelan. Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa aray, hiyang pa sa heart at bulsa.
2: Hey, Kavibes! Are you in for a road trip? Before you hit the gas, make sure everyone's buckled up. Seatbelts save lives, so click it before you kick it. A good vibes reminder from GV99.1.
3: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
4: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
5: Let's go, Lala!
4: Bye, mga mother! Unahan ko na kayo, tumakbo!
6: Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Unilab yan.
1: Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa aray. Hiyang pa sa heart at bulsa.
8: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilom kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5, kasi iba sa 5.
9: GV99.1 goes online, giving you the best and making sure that we're spreading the good vibes around the world and online. Interact with your favorite DJs on our Facebook page while listening to us on Radio Garden. Just download the Radio Garden app and search GV99.1, or you can visit www.radio.garden and search for GV99.1.

0: Igon 100% Knockdown.
1: This song is brought to you by Skelan. Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa aray, hiyang pa sa heart at bulsa.

0: It's 4:20 PM. This time check is brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Happy 42 years of us being together, mga ka-vibes! Kasama mo kami sa bawat umaga, sa biyahe, sa trabaho, at sa bawat kwento ng buhay mo. Kasabay sa sound trip, kantahan, at tawanan. Thank you for all the love, mga ka-vibes. 42 together years of good vibes and good music. This is GV99.1, your good vibes.
2: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
3: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
4: Let's go, Lala!
3: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo! Tumakbo!
5: Ruwa ka! Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Unilab yan.
7: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
8: It's Melly Francis.

0: It's 4:40 p.m. This time check is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na. Happy 42 years of us being together, mga ka-vibes. Kasama mo kami sa bawat umaga, sa biyahe, sa trabaho, at sa bawat kwento ng buhay mo. Kasabay sa sound trip, kantahan, at tawanan. Thank you for all the love, mga ka-vibes. 42 together years of good vibes and good music. This is GV99.1, your good vibes.
1: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
2: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
3: Let's go, Lola!
2: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
4: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unilab yan.
6: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
7: It's Melly Francis.

0: It's 5:40 p.m.
1: This time check is brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
2: Hey, Kavibes! Are you in for a road trip? Before you hit the gas, make sure everyone's buckled up. Seatbelts save lives, so click it before you kick it. A Good Vibes reminder from GV99.1.
3: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
4: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
5: Let's go, Lala!
4: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
6: Enjoy ang buhay pag nagbuy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Unilab yan.
8: Enjoy ang buhay pag nagbuy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
9: GV99.1 is hiring. We are looking for a salesperson. Must have a background with marketing. Apply now. Just send your CV or resume to yourdriveradio@gmail.com.
10: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal.
11: Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan, kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
12: Unilab quality yan.
13: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
15: It's Melly Francisco.

0: It is now 6 p.m.
1: This time check is brought to you by Skelan. Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lumang sa bisa para sa aray, hiyang pa sa heart at bulsa.

0: It is now 6 PM.
1: This time check is brought to you by Skelan. Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa aray, hiyang pa sa heart at bulsa.

0: And you're still listening to GV99.1, your good vice. My name is DJ Clark, sitting in for DJ Rog sa programang Plug and Play. Ako muna inyong makakasama ngayong Monday, mga ka-vibes. Kaya naman, wala ang inyong DJ Rog, ang inyong poging-poging DJ. Ako muna ang uupo sa kanyang program.
1: Tenga mo kahit anong sabihin.
0: Sakto-sakto ang pinapatugtog natin ngayong gabi. May tama rin ako ba, JR Shabok? Hi.
1: Ayoko lang ng away, pero teka lang.
0: Mga kabais, Monday na Monday. Happy Monday naman, mga kabais. Baka naman kamusta naman ang inyong Monday? Naging productive ba? Naging busy ba ang inyong Monday? Ikwento nyo naman sa akin sa 0967-069-5768 or sa 0908-516-4466. Like and follow nyo na aming mga social media accounts sa Facebook, TikTok, X and Instagram. Just simply search GV99.1. Marunong tumama, paminsan-minsan tama rin ako. Ayan mga kabais, pwede nyo rin po kaming like and follow sa aming mga social media accounts. Just simply search GV99.1. At sa YouTube naman, just simply search GV99.1, your good vibe station. At kung kayo ay walang mga physical radio, paano nyo mga pa kami pinapakinggan ngayon? Ay mapapakinggan din po ito sa online. Just download the MixLR app and search GV99.1.
1: Sinasabi sa susunod.
0: At kung kayo ay subscriber po ng Signal or Signal TV, try nyo po yan na ilipat sa channel 306.
1: Pero teka lang, may sasabihin sana, kung pwede bang manahimik ka muna.
0: Guys, kamusta naman ang energy nyo ngayong Monday? Ako kasi latang-lata ako ngayon. Ewan ko kung ako lang ang nakaka-feel. At hindi po ako masyado nakatulog. 2 hours lang yata tulog ko ngayong Monday.
1: Pakinggan mo naman.
0: Dahil nakakasama ko kayo ngayong Monday night, nagkakaroon ako ng energy, mga kabay. Magkwentuhan tayo. I-send nyo na yan. Mababasahin ko na inyo mga text messages. Kaya ako muna.
1: May tama rin ako.
0: May tama ka rin. Ito galing kay Mami Pines. Good evening, DJ Rog. My name is DJ Clark. Ako muna, pangsamantala po, nauupo sa programa niya. Ito, happy Monday, the first day of June. Pa-request ng Please, Please, Please by Sabrina Carpenter. Please, please, please. Sige, tintayin natin ang maipi-play natin ngayon. Pero kasi mas gusto ko munang ma-relax ang aking mga tenga sa mga ganito music natin ngayon.

0: magpa-deliver na from any of our DCD branches in Pampanga, Tarlac, Zambales, Bataan at Bulacan. Pwede ipasalubong sa pamilya, hangout with barkada o handaan. Eme Pakanan, Delish Cheese Dough, a better pizza.
1: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
2: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
3: Let's go, Lola!
2: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
4: Ruwa ka! Enjoy ang buhay pag nagbay sa Aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unilab yan.
6: Enjoy ang buhay pag nagbay sa Aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at bulsa.
7: It's a Melee Friends.

0: go.
1: It is now 7:20 p.m.
2: This time check is brought to you by San Mig Light. Live light, drink light, San Mig Light.
3: Patche Right Med Inc. Pagkatiwalan, ipili tayo ampong anyaran.
4: Basta Right Med, keta na kung kilala ko na ampong pagkatiwalan. Inya, basta Right Med.
5: Dahil gusto namin na gumaling kayo.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Di kalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin, basta Right Med. Dahil gusto namin na gumaling kayo.
7: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
8: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
9: Let's go, Lala!
8: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
10: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang ko sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Unilab yan.
12: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
13: You can now listen to your favorite radio station online. Just visit www.mixlr.com/gv-991 or download the MixLR app and search for GV99.1.
14: I have headache. I have body pain.
15: Pag two, pwedeng flu.
16: Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
17: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
19: San Mig Light, a beer that's refreshing. The taste of life, the feel of life. Light. Anytime, anywhere.

And you're still listening to GV 99.1, Your Good Vibes. My name is DJ Clark, sitting in for DJ Rog sa programa niyang Plug and Play. Ayun mga vibes, ako muna inyo mga kasama ngayong gabi. Kaya kung meron po kayong mga song request, gusto pag-usapan, or gusto nyo lang ngayon makia opinion ng ating topic for today, or makisali sa ating topic ang ating pinag-uusapan natin ngayong gabi, pwede nyo po ang tawagan or text 0967-069-5768 or sa 0908-516-4466. Like and follow nyo na aming mga social media accounts sa Facebook, TikTok, X, and Instagram. Just simply search GV99.1 at mapapakinggan din po 24/7 sa Signal TV Channel 306 at sa online. Just download the MixLR app and search GV99.1. Ay mga kapis, na-enjoy nyo ba ang ating pinlay na music ngayon? Makaka-relax, diba? Ay, yung mga gusto ko nga, napapakinggan tuwing Monday. Parang nare-reset ang inyong utak eh. Kaya sana eh, nakatulong din ang mga music natin today. Kasi medyo luma-luma ng konti. Tell me that you can, tell me please, tell at least, diba, na-chillax kayo. The way that I do. Basahin ko muna yung mga text messages. Ay, ito galing kay 7969. Good evening po, DJ Clark. Pakiplay nyo naman po ang Sana by Shamrock. This is Gretchen from Porac, Pampanga. And another, galing kay 5975. Hi, DJ Clark. Pwede po ba mag-request ng Kahit Kailan by South Border? Sige, piplay po natin yan. Dahil medyo melo-melo yan. At makapag-sente tayo. Makapag-isip-isip ka kung ikaw ay nakahiga, nakatingin sa kisame habang nakikinig ng ating radio, manakikinig sa akin. Iniisip-isip ang buhay-buhay. Kung ano na ang gagawin natin the next day. Iniisip na natin yung mga plano natin sa future. Kung ikaw ay nakaupo sa labas, nakatambay. Ayan, happy listening sa inyong lahat. Habang ikaw ay nag-i... Diba mga kabais, kapag ikaw may ginagawa na mag-isa ka lang, kahit naglalaba ka, nagluluto ka, meron kang mga iniisip. May mga... naglalaba ka. May mga iniisip ka, ano nga bang dapat kong gawin bukas? Ano nga ba yung magiging better ako? Paano ba maging billionaire in one day? Ganong bagay. Pero ang topic natin for today, ito yan. Ganito yan. Ganito yan mga kapatid. Diba minsan sa friendship, handa tayong gawin ng lahat para sa mga kaibigan natin, para matulungan sila. Ang tanong ko for today, hanggang saan ka lang ba bilang kaibigan? Kasi minsan nakikinig tayo sa mga problema nila. Sasamahan sila sa hirap at saya. Magbigay ng oras kahit busy tayo. Ginagawa natin lahat ng yan eh. Pero sa tingin mo ba? Or di ba meron tayong mga limitasyon? Pero sa inyo ba? Hanggang saan ka lang ba bilang kaibigan? Saan ka lang ba bilang manghimasok sa buhay mo? Ayan, ang napakaganda ng ating topic ngayon. No? Hanggang saan ka lang ba? Ayan, ulit nyo ating text line sa 0967-069-5768 or sa 0908-516-4466. Every single day, every single night, every single moment of my life. Diba, hanggang saan ka lang ba bilang kaibigan? Hanggang saan ka lang ba? Or hanggang saan ka? Or hanggang... Tumatak sa akin yung hanggang saan ka? Sorry. Hanggang saan ang kaya mong ibigay para sa isang kaibigan mo? Ganon. Ano yung mga bagay na handa mong gawin para sa kanya? At
At ano yung mga bagay na hindi mo kayang isacrifice. Oh, yun yung doon tayo papasok kung hanggang saan ka lang ba bilang kaibigan.

0: kasi mga vibes, hindi natin na parang hindi natin na feel or hindi natin na sense na mali yung word na masyado na tayong pumapasok pala sa buhay ng kaibigan natin. Masyado na tayong nangingialam sa buhay niya. Kaya titignan natin ngayon hanggang saan ka nga lang ba bilang kaibigan.
1: Every single day, every
0: mayroon kasi yung manghihimasok tayo sa buhay niya, sa buhay nila, na hindi naman pala welcome. Dahil just sige, magko-commercial break muna tayo mga kabayos at babasahin ko pa inyong mga text messages maya-maya. At enjoyin muna natin ang mga mellow music ngayon para atin sa mga pag-isip-isip tayo kung anong gagawin natin sa future. And let's play the song All My Life by America. And once again, my name is DJ Clark. All my life sitting in for DJ Rog sa programang Plug and Play only here on GB 99.1 Your Good Vibes.

0: And you're still listening to GV99.1, your good advice. My name is DJ Galar, sitting in for DJ Rod sa programa Plug and Play. Hey mga vibes, ang topic natin for today.
1: I look into your eyes.
0: Ano, pag-usapan natin kasi kanina, minsan sa isang friendship, handa natin gawin ang lahat. Handa kang makinig sa mga problema nila, samahan sila sa hirap at saya, at magbigay ng oras kahit busy kayo or busy man tayo. Ayun mga kawes, hanggang saan ka lang ba bilang kaibigan? Pwede niyo po akong tawagan or text sa 0967-069-5768 or sa 0908-516-4466. Yan, ulitin ko para sa mga kaka-tune in pala. My name is DJ Clark. At ang topic natin for today, hanggang saan ka lang ba bilang isang kaibigan? Hanggang saan ang kaya mong ibigay para sa isang kaibigan? Ano yung mga bagay na handa mong gawin? Ayan ah. Or hanggang saan ka lang ba talaga? Bilang kaibigan, hanggang saan ka lang ba pwedeng manghimasok sa buhay ng kaibigan mo? Ayan, sa aming mga social media accounts, like and follow nyo na rin po yan. Sa aming Facebook, TikTok, X, and Instagram, just simply search GV99.1 at mapapakinggan din po 24/7 sa Signal TV Channel 306. At sa online, just download the MixLR app and search GV99.1. Sige, basahin ko muna yung mga text messages. At sana eh, nare-relax tayo ngayong gabi. Sa ating pinapatugtog at medyo malamig-lamig ngayon, no? Ito galing kaya Ma'am Catherine Santos. Happy. Happy June 1st sa'yo, DJ Clark. Sa pagkakaibigan, bigay todo ako sa pakikisama. Pero kapag nakitaan ko na ng kaplastikan at kung hindi na maganda yung mga ginagawa nila, lalayo na lang ako. Pakiplay po ng Pag-ibig ng Ikaw at Ako by Earl Agustin. Thank you, ingat, and God bless. Ayun, thank you so much po. Sabi niya dito, todo bigay din siya sa pakikisama. Ito galing kay 8749. Good evening po, DJ. Hanggang pakikinig lang ako. Pero yung problema nila, sila pa rin dapat ang magdidesisyon para sa sarili nila. Yan lang po, DJ Clark. Galing kay 6572. Ako, DJ Clark, hanggang support na lang. Tutulong ako, pero hindi kayang akuin ng responsibilidad ng ibang tao. Kaya natin lahat tumulong at hindi mo kailangan na akuin yung responsibilidad niya at hindi mo kailangan hindi mo kailangan akuin at para masabi lang na tunay kang kaibigan. Hindi dapat sa ganun. Kailangan natin na siya mismo matuto sa mga responsibilidad. Hindi niya pwede ipaako sa inyo or sa isa niyong kaibigan. Ang labo nun. Diba? Ang sobrang labo ng ganun. Ah, ito galing kay 3121. Magandang gabi, DJ Clark. Hanggang kaibigan lang ako. Mukhang hanggang kaibigan lang ako. Ano ba to? Pag-ibig ba to? Na friend zone ka ba? Sige, let's... Sige, basahin natin mga ka-vibes. DJ, hanggang kaibigan lang ako. Bitaw na sa ato. Ako yung unang tinatawagan kapag may problema siya. Ako yung laging nandiyan kapag kailangan niyang nang makikinig sa kanya. Ako yung handang iwan ang ginagawa ko para lang samahan siya kapag hindi siya okay. Pero alam mo kung saan lang talaga ako sa tabi, DJ Clark. Hey now, let me... Hindi sa unahan. ng mga priorities niya, hindi sa mga plano niya, hindi sa mga taong pinaka-importante sa buhay niya. Kapag masaya siya, may iba siyang kasama. Kapag okay na siya, hindi niya na ako naaalala. At siguro yun ang masakit tanggapin bilang kaibigan, yung ibinigay mo yung best mo para sa isang tao, pero sa kwento ng buhay niya, isa ka lang palang supporting character. Kaya ngayon natutunan ko na rin ang limitasyon ko. Mahalaga man mahalaga man yung pagkakaibigan namin, kailangan ko ring alalahanin ang halaga ko bilang tao. Dahil minsan, DJ, ang pinakamahirap na lesson sa friendship ay yung matutunang huwag ibigay ang lahat ng meron ka sa taong hanggang kaibigan lang ang tingin niya sa'yo. Bakit mo kasi inibig yung kaibigan mo na alam mo na hanggang dun lang? Unang text pa lang, alam ko na saan tayo pupunta. Hanggang kaibigan ka lang. Bakit kailangan mo kasing umibig na alam mo na hanggang kaibigan ka lang? Bakit mo kasi binigay ng todo yung sarili mo? Andiyan ka kapag malungkot siya. Andiyan ka kapag kailangan ka niya. Pero kapag masaya na siya, hindi ka niya na naaalala. At ibang tao na po ang kanyang ang kasama. Mabigat yun. Pero sigurado sa mga kabibs natin, maraming nakaka-relate. Kasi sa totoong buhay, may mga pagkakataon talagang mararamdaman mo na parang ikaw yung laging present sa buhay ng isang tao. Pero hindi ikaw yung taong una niyang iniisip, at masakit yun. Hindi dahil may inaasahan kang kapalit, kung hindi dahil minsan gusto mo lang maramdaman na kasing halaga ka rin ng pagpapahalaga mo sa kanya. Pero siguro hindi rin naman nasusukat yung pagiging mabuting kaibigan kung gaano ka kadalas piliin. Minsan ang tunay na sukatan ay yung marunong kang magmahal ng kaibigan na walang hinihinging kapalit. At marunong ka rin magtakda ng hangganan kapag ikaw naman ang nauubos. Siguro yun lang aking masasabi. Kailangan mo pa rin huwag humingi ng kapalit kung ikaw ay tutulong ka. At alam mong hanggang kaibigan ka lang niya talaga. At huwag kang aasang mamahalin ka romantically. Una-una sa lahat, naging okay naman kayo na hanggang dun lang. At alam mo rin naman na hanggang dun lang talaga ang tingin mo. Bakit ka nag-invest? I look into your eyes. Bakit mo pinush pa rin yung sarili mong tulungan siya? O kaibigan, o tutulungan mo. Pero ngayon, bakit ikaw yung nasasaktan? Tumulong ka lang naman. Ayun lang siguro, nalaman mo na din naman yung lesson. Sinabi mo na rin naman sa akin kanina na marami kang natutunan sa part na yon.

Alright, sige, babasahin ko pa rin yung mga text messages galing kay 1101. Good evening po, DJ. DJ, handa akong tumulong sa kaibigan ko pero hindi ko pababayaan ang sarili ko para lang sa iba. Kaya mas uunahin po natin ang sarili natin bago unahin ng ibang tao. Or mas okay naman din na unahin mo muna sila bago ikaw. Kung masyado kang mapagmahal sa isang kaibigan, okay lang yun. Ito naman galing kay 6749. Oh, DJ, hanggang respeto at katapatan lang. Kapag wala na yon, mahirap nang panatiliin ng friendship. Pero totoo lang, no? Kahit ako, katapatan lang. Wow, katapatan. Talagang ginaya kita, no? Maging tapat ka lang, okay? At magiging tapat din naman ako. At lahat ng, ito mga kabayas, kapag tinuring mo na isang tunay na kaibigan ng isang tao, at kung ano man po ang sinasabi tungkol, ano tawag dito? Pag-usapan natin maya-maya, ayan. Dahil oras na, it is now 8:20 na po ng gabi sa buong Pilipinas. At maya-maya, sige, itutuloy natin yan. Bibitinin muna namin kayo, or bibitinin muna kita. Let's play the song. Enjoyin muna natin ang music. Let's play the song When I Met You by Apo Hiking Society. And once again, my name is DJ Clark. Sitting in for DJ Ron sa programang Good Vibes or Plug and Play. Only here on GB 99.1, Your Good Vibes.

0: And you're still listening to GV99.1, your good vice. My name is DJ Kolar, sitting for DJ Rog sa programang Flag and Play. And that was Libo-Libong Buwana by Kyle Rafael. And mga kabais, ang ating topic natin, ang pinag-usapan natin for today,
1: ang nararamdaman.
0: Hanggang saan ka nga lang ba bilang isang kaibigan? Pwede niyo po akong tawagan or text sa 0967-069-5768 or sa 0908-516-4466.
1: Kailan pa man kahit...
0: Ulitin ko ang topic natin for today. Hanggang saan ka lang ba bilang kaibigan?
1: Sundo.
0: Like and follow nyo na aming mga social media ako sa Facebook, TikTok, X, and Instagram. Just simply search GB99.1 at mapapakinggan din po 24/7 sa Signal TV Show 306. At sa online, just download the MixLR app and search GB99.1. At sa aming YouTube channel naman, just simply search GB99.1 your good vibe station.

Ayan, sige. Basahin na natin ng mga ilang pang message bago tayo magpaalam. Galing kay 6754. Magandang gabi po, DJ. Hanggang kaibigan lang ako. Ako yung taong laging nandiyan dyan kapag kailangan niya ng makikinig. Ako yung taong alam kung kailan siya masaya, kailan siya nasasaktan, at kailan siya nagpapanggap na okay. Pero habang tumatagal, napansin ko rin na hindi pala kami pareho ang halaga ng friendship namin dalawa. Kasi ako, kabisado ko yung mga kwento niya, pero siya hindi niya alam kung anong laban ang tahimik kong pinagdadaanan, at hindi ko naman siya sinisisi, DJ Clark. Kasi siguro habang abala ko maging mabuting kaibigan sa kanya, nakakalimutan kong tanungin ang sarili ko kung may kaibigan din ba ako nandiyan dyan para sa akin. Minsan pala, DJ, hindi yung pag-iisa ang masakit eh. Yung pakiramdam na marami kang kasama pero wala kang matakbuhan kapag ikaw naman ang napapagod. Yun lang po. Thank you. At kung ano man. Pero kasi mga kabays, may mga friendship kasi na medyo vocal. Yung alam nyo yung tipong... kung ano yung binibigay mong energy sa kanya, ganun din binibigay niya energy. At alam ninyo kung hanggang saan lang yung boundaries ninyong dalawa. For example, yun nga, may problema ka, alam mo kung meron siyang pinagdadaanan. Alam mo rin kung kailan siya masaya, at alam mo rin kung kailan siya nagpapanggap na okay. Sigurado, siguro dahil ikaw lang yung nagbigay ng halaga ng pagiging magkakaibig. Kasi kung parehas kayong may halaga sa isa't isa, alam niya din kung kailan ka okay, alam niya din kung kailan ka nagpapanggap na okay, at kailan kang at hindi okay. Alam niya dapat yun. Pero feeling ko dahil masyado ka lang na-attach dun sa isang tao na yun, hindi mo rin napapansin napapamahal ka na talaga sa kanya. Kasi alam niyo mga kabays, kung hindi nabibigay yung same energy na binibigay mo sa kanya, bakit todo ka pa rin na tumulong sa kanya? Sigurado meron kang feelings dyan eh. Ako may feelings ka sa kanya.

Kabisado, kabisado mo. Yun nga yung sinabi ng texter kanina, kabisado, kabisado mo kapag hindi siya okay, may problema siya. Kapag kinamusta pa, minsan hindi pa nagre-reply. Handa ka naman tumulong, hindi mo naman paghihimasukan, para at least, diba, kahit papaan, nakakatulong ka at alam niyang hindi siya nag-iisa doon sa problema na yun at handa kang tumulong. Minsan kasi ang hirap din eh. Nararamdaman mo na rin na kina-cut off ka, bakit di mo pa ginagawang i-cut off na din?

alam niya mga boys, kahit na gaano kabuti ang puso mo, kahit gaano ka katatag, kahit na walang nakikinig sa'yo, mapapagod at papapagod ka rin kasi. At deserve mo rin yung kaibigan ng makikinig sa'yo at umiintindi sa'yo. At sasabihin din na andito lang ako. Di magkasunduan. Mga boys, pwede nyo pa rin ihabol ang inyong mga text messages tungkol sa ating topic na hanggang saan ka lang ba bilang kaibigan, hanggang saan ka lang ba pwedeng manghimasok sa buhay ng kaibigan mo. Pwede nyo po ang tawagan or text sa 0967-069-5768 or sa 0908-516-4466.

galing kay 4396. DJ A? Eh, DJ, hanggang kaibigan lang pala talaga ako. Kapag may problema siya, ako yung una niyang hinahanap. Pero kapag masaya siya, nakakalimutan niya na ako. Alam niyo kasi, bakit kasi kayo? Una. Hanggang kaibigan lang talaga. Alam mo naman eh. Pero kasi minamahal yung mga kaibigan mo romantically.

0: Ay, ito galing kay 4397. DJ, ang hirap palang maging taong laging available para sa iba pero walang matawagan kapag ikaw naman ang napapagod. Kaya dapat kasi maghanap ka ng bila ng isang tunay na kaibigan na kayang umintindi sa ugali mo, kayang basahin yung mood mo. Diba? Kasi sila lang po ang makakatulong sa'yo. Kaya niyang basahin kapag hindi ka okay, alam niya. Kahit nasaan pa siyang lupalop ng mundo, kapag hindi ka okay, alam niya magchat-chat yan. Alam niya kapag masaya ka, alam niya kapag may pinagdadaanan ka. Bilang siguro ako, bago tayo magtapos, bilang kaibigan siguro, hanggang saan lang ba talaga ang limit na? Siguro kapag kapag may problema tatanungin mo na ayos ka lang ba? Okay ka lang ba? Pero pag hindi na nagreply, huwag mo nang guluhin. Kasi hanggang dun na lang, hindi mo na siya pwedeng panghimasukan. Kailan pa man? Kasi hindi siya handang ikwento sa'yo yung mga pinagdadaanan niya. At alam ko naman na kahit na, ano tawag dito, kahit na wala ka ng intention at yung intention mo pure naman talaga para at least kahit papaano yung mabawas-bawasan, huwag mo na masyadong kapag di na nag-rep, huwag nyo nang kulitin pa. At tanungin kung anong nangyari. Kasi ayaw niya talaga mag-share eh. Basta alam niya, andiyan ka lang at ready kang makinig at ready kang tumulong. At alam niya nga, nag-chat ka. Yun naman ang pinakamahalaga. Kung ayaw na magpatulong, so be it, okay lang. Baka bigyan mo muna ng space. Pero bilang, doon na tayo sa bilang kaibigan. Kapag ako ang kaibigan, alam na akong close na close naman tayo. Hinding-hindi ako uupo sa isang lamesa na ikaw ang pinag-uusapan. Aalisan ko yung lamesa na yun. Or else, makikiupo ako at sasabihin ko na. Pero hindi po ako gano'n. Kung ano man yung naririnig mo tungkol sa mga kaibigan mo or tungkol sa paligid mo sa isang tao, kasi kapag meron akong narinig sa isang tao na ay ganito pala si ganito, hindi ko na po sasabihin to sa isang tao na yon. Kung yung sinasabihan nilang gano'n, hindi ko na sasabihin. Kasi gulo lang yan, rumble po yan. Lalo mo lang silang pinagra-rumble. Pag gano'n siguro maging tahimik na lang kung ano po ang... Pero pag napigong ka rin, pwede mo rin sabihin. Gantihan ba? Pero hinding-hindi ako uupo sa lamesang ikaw ang pinag-uusapan. Ganun po yun.
1: Kahit saan, kahit kailan.
0: Ganun naman ako katapat. Bilang kaibigan naman. Ayaw na ayaw kong kinukutsa. Pinagtitripan. Habang tas naririnig ko lahat ng yan. Pagtatanggol ka naman eh. Tatanggol naman kita eh. At hindi ko dadagdagan yun. Ang

Hey mga kabayser, it's now 8:59 na po ng gabi sa buong Pilipinas. Kailangan ko na magpaalam. At hanggang dito na lang. Ang natutunan natin for today, siguro marami. Maraming nag-share, maraming nagbigay ng mga experiences nila. Sa dami ng mensahe, siguro isang bagay lang ang pinakamalino. Ang tunay na pagkakaibigan ay hindi lang tungkol sa pagiging present kapag may kailangan. Baguhin lang tungkol sa pagiging available sa lahat ng oras. Minsan tungkol din ito sa respeto na kaya nating ibigay. Yung pagpapahalaga at pagiging nandiyan para sa isa't isa. Minsan pakiramdam mo minsan na ikaw lang ang laging nagbibigay, ikaw lang ang laging nakakaalala o ikaw lang ang laging nandiyan. Sana huwag mong kalimutan na mahalaga ka rin para sa kanila. Kasi deserve mo rin ng mga kaibigan na makikinig sa'yo, mag-aalala sa'yo, at mananatili kapag ikaw naman ang may pinagdadaanan. And my name is DJ Clark. Na nagpapaalala na tunay na kaibigan ay hindi yung kasama mo lang sa mga masasayang panahon, kung hindi yung taong hindi mawawala kahit tahimik at mabigat na ang laban mo sa buhay. At magandang gabi mga kabayans. And let's play the song Walang Kapalit by Arthur Miguel, only here on GB 99.1, your good vibes.

0: Ne, imagine ko na gulong sa pindalaw eh.
1: Ano sinasabi na sa isa't isa?
0: Masaya ako kapag kasama kita.
2: Ako rin.
0: Cellphone mo, naiwan mo.
3: Oh my gosh, thank you.
1: Hi, Mary.
3: Han! Thank you. Sinoli mo to sa akin.

sa buong Pilipinas. 13 minutes after 6 ng umaga. It's the morning roundup with DJ KG Boy. Nang bahala dyan. Ako na bahala. Andas na ho tayo ngayon. It is June 2, 2026, and we are waking up to a rainy morning. At least for me, it was a bit damp and then rained as I was driving to the station, but now it stopped raining. Sala na kayo ng bayong, ha? At saka aga-agahan ninyo para kung sakali mang traffic kayo, may madaan naman kayong baha, di ba? Hindi pa rin kayo malilate. Just adjust din pag may time. Speaking of adjustment, kaya maganda rin ang gising ko today. Nakapagpagas na ho ba kayo? Eh sana hindi ho kayo nakapagpagas kahapon dahil ho merong major rollback sa mga presyo ng produktong petrolyo today. Ay, sa wakas. Pero kulang pa to, dagdagan nyo pa naman. Oh, ayan na. Sa isang press conference ho kahapon, June 1, Energy Secretary Sharon Garin announced the following pump price adjustments. Makinig. Magkakaroon ho ng rollback of at least, ulitin ko ha, at least, ibig sabihin hindi bababa sa 9.26 pesos kada litro po ng diesel. Sa gasolina naman, 4.76 per liter. At sa kerosene, 10.86 per liter. Yes naman! The rollback comes after local pump prices increased the previous week amid tightening fuel inventories across the globe, and last week's price hikes placed retail prices of diesel sa Metro Manila around 82.70 per liter, gasoline at 82.90 per liter, and kerosene at around 113.80 per liter. Despite the rollbacks of other liquid fuels, however, the price of liquefied petroleum gas will rise by around 3.41 kilogram. Bumaba nga ang ating mga panggas sa ating mga sasakyan. Yung panluto naman, bahagyang tumaas. Hindi pala bahagya ito, 3.41 to men. 3.41 per kilogram. Ilan ba ang kilo ng cylinder, ng regular cylinder natin na ginagamit na panggas? Imumultiply nyo lang yan. 3.41 times 11, 37.51. Ang saan ho natin itataas sa ating LPG. 6:16 ang oras sa buong Pilipinas. Hindi bale, suspended naman ang excise tax sa LPG. Eto hong sa diesel at gasolina, ayaw talagang suspendihin. Ano? Uy, naka... Hoy, samahan niyo ako sa 11 o'clock today. Tayo magbibigay ng iba't ibang update, local man and national. Kaya antabayan na natin mga balita later. Kung may mga greetings at mga pampasaya namang mga awiting, if you got any request, hit me up. Bait naman ako ah. I will try to play them all for you. 0967-069-5768 or 0908-516-4466. Ipatutugtog ko yan. Pinky swear. Pag hindi ko na play, di sorry. Speaking of pinky, it's time to put your pinky up.

6:18 na umaga, magdala ng payong bago lumabas sa inyong mga bahay. Batiin ko lang ang Clark International Airport Police Station headed by Police Major Rodel Rosario na nakikinig ngayon. Galing kay Ma'am Joanne, good morning po sa inyong lahat! More music to make you feel good on a Tuesday. Dominic Fike, Baby Doll sa GB 99.1.

0: We got a good vibes and a headlines around the morning roundup. So on a spot of 6:43 ng umaga, mga ka-vibes. Welcome back to the show. Ito po on the morning roundup. Yes, we are live right now. You may watch the program sa Facebook. Maaari ho kayo makinig sa GV99.1 at sa GVAM 792, naglilingkod sa bayan. Maganda umaga rin po sa mga ka-vibes ho natin mula sa iba't ibang panig ho ng Pilipinas na nakatutok through their TVs at Signal Legal TV Channel 306. Sa atin ho mga ka-vibes na lalabas ng bahay, lalabas ng Pilipinas, or kahit saan man na medyo mahina ang signal ng radyo, pwede hunin nyo kaming bitbitin. Just go to www.mixlr.com/gv-99-1 na meron din ho mobile application para mas mabilis ho ang access ninyo sa Good Vibes at pwede rin po sa Radio Garden. There's also a comment section over MixLR that you may use to get in touch with me and interact with me. Alright? Mga ka-vibes! Isa hong maulan na umagang sumalubong ho sa atin. Ito ho ba ang pagpaparamdam nitong si Bagyo, Bagyong Duming? Baho magulat kayo kung sabihin ko wala na hong bagyo sa Pilipinas. Wala na ho. Okay. Sige. Pero bago ho lahat, isa pa hong development sa Pilipinas, yung nangyari ho kahapon. Ito hong si Senator Jingoy Estrada inaresto na ho. Ano? Dahil mo na naman mga ganap na naman sa Senado. May taasan ng boses, may harangan, may mga umabset sa mga hearing. Alam nyo na ba yon? Hindi sumipot yung majority senators. Sinasabi ng iba sa comment section, ayan, gumaganti sila. Ano ba yun? Gantihan ba dapat? Nako. So, Estrada will join former Senate colleague Bong Revilla in the new Quezon City Jail in Payatas, the designated detention facility for those accused in flood control corruption cases. So, yun ang magiging location niya ngayon. It was confirmed by the 5th Division of Sandigan Bayan na dun nga siya ipipiit after the warrants have been issued against Senator and former Department of Public Works and Highways officials, including former DPWH Secretary Manuel Bonoan, sumuko na rin ho sa mga otoridad. Estrada is facing one count of non-bailable plunder and two counts of graft. The plunder and graft cases are pending with the 5th Division, while the other graft case is with the 2nd Division. So ito ho yung nag-trigger din daw sa surrender ni Estrada, although sinasabi ni John Vicrimulla, hindi, inaresto nila eh. Siya daw ho ay sumurrender sa Philippine National Police's Criminal Investigation and Detection Group. Pero bago sumurrender, nag-press con pa ho ito sa Senado, where he denied the allegations against him and claimed that the allegations against him were politically motivated. Pang ilang pasok na nito si Senator Jingoy Estrada sa kulungan. Pangatlo na ho ba ito? Mga ka-vibes, ito na ang atin hong ulat panahon bago ho tayo mag-instant shoutout. Alamin natin ang ating lagay ng panahon today. So wala nang umbagyo. Ayon ho sa PAGASA, meron na lang ho tayong southwest monsoon na nakaka-apekto ho sa Luzon and the western section of Visayas. Asahan ho natin ang occasional rains sa Zambales, Bataan, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro dahil ho yan sa epekto ng southwest monsoon na magdudulot din ng cloudy skies with scattered rains and thunderstorms sa Metro Manila at nalalabing bahagi po ng Luzon, pati na rin ho sa western Visayas. Habang partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms sa nalalabing bahagi po ng ating bansa. Mga ka-vibes, bago ho tayo mag-instant shoutout, nais ko lang magbigay ng update dito ho sa gumuho, nag-collapse na ginagawa hong building dito ho sa Angeles City. So may mga na-recover na naman ho na mga labi, ano? Ito ho'y galing sa post ng Bureau of Fire Protection Central Luzon. Ayon ho sa kanila, after prolonged debris removal, the remains of a canine were recovered at 1:43 a.m. June 2 at 1:56 a.m., an unidentified individual was extricated. A second unidentified individual was extricated at 2:07 a.m. So the total number of confirmed casualties has now risen to 16. Okay. So ito hong balita naman ng mula ho sa GMA News Online. Ang death toll in the collapse of the building ay umabot na daw ng 17. Ito ay matapos sa makumpirma nga ang casualty ng BFP Central Luzon. So, tayo ho ay nakikiramay ho dito ho sa pangyayari ho na ito muli. Ano? Nakalungkot hong isipin. Ay, nako. Pero tayo ho'y patuloy pa rin hong magbabantay patungkol ho sa mga updates ho. Kung papaano na ho yung magiging kahihinatnan din ng mga pamilya ho na naiwanan ho nitong mga nasawi ho dyan sa trahedya ho na iyan. Pero muli, ano, inuulit ko, bigay ho ng pahayag na ang panig naman ho ng may-ari ho ng building at least dahil kasamahan ho naman natin dito sa station yung atin ho, yung kanila hong, ano daw dito, legal counsel. So maaari ho kayo makipag-ugnayan diretso kay Attorney Will Rivera. O, kung kayo ho ay kapamilya, a survivor, anything that has something to do with the collapse of the building, meron ho silang ginawang makeshift office or tent dyan ho sa malapit sa pinangyarihan ho, no? So pwede ho kayo makipag-coordinate kay Attorney Will. The number ho niya is 0918-800-0089. Kaya pwede kayong dumiretso dun sa kanyang opisina sa may Balibago, ha? Sige, oras ho natin ay 6:51 in the morning. Okay ho mag-ala, magbibigay ho tayo ng kung pwede araw-araw ho na updates, no? Patungkol ho dito. Sige. Ay mga ka-vibe, 6:51 na. Instant shoutout na ho tayo. Sa mga mag-good morning dyan, punta na ho sa ating Facebook Live. Maaari ho rin yung panoorin ng programa sa facebook.com/gv991. Maganda umaga sa ating buwan na mga today. Uy, ang sipag mo ngayon, Ate Riza, ha? Lagi kang nagda-number one ngayon, ha? Good morning, Ate Riza Gamboa. Mauran na, preskuna ng Ate Riza. And, you know, ako ho kasi mahilig sa ulan. Sa mga ganitong klaseng panahon. For others, they might feel gloomy, right? Kapag ka, ano na, rainy season. Pero baligtad po tayo eh. Ako mahilig ako sa ganyan. Pag nakikita ko na ho na medyo dumidilim ang kalangitan, hindi ko alam, seryoso, natutuwa ang aking puso. Oh, it automatically puts a smile on my face. Diba? I'm just wired that way. Grabe. Hindi ko rin alam kung bakit. Ano? Sa mahilig ho ako sa ulan. Maganda umaga kay Ma'am Aida Caranoo. Sabi niya, good morning everyone. Hello kay Mary Jane Agkawili David. Hello daw sa David family. Kay Eugene Jane, Kim, Candy, Bubbles, Kurt mula ho sa Purok Dos, Barangay Pampang. Ganoon na rin kay Dominique, Luke, Leona, Rafa, Coco, Riley of Canada. Galing kay Lola Mary Jane Agkawili David. Maganda umaga po sa inyo. Nyanyi, good morning. At saka sa mga nakikinig sa atin dyan sa airport, maganda umaga akin na Ma'am Joanne. Good morning, Ma'am Joanne. Lagi nakikinig at aga-aga nag-text sa akin. Good morning. Ulitin ko lang ipabate ha, dyan ho sa mga kawani ng Clark International Airport Police Station. Headed by Police Major Rodel Rosario. Mabuhay po kayo at good morning po sa inyo. Ingat-ingat ha. At maulan-ulan. Pero going back, ako lang ba ang nandito na medyo mahilig ho sa ulan? Ang tawag ho doon, pluviophile yan. Actually, nung isang araw nga, Nag-jogging nga kami ng aking pinsan. Kahit umulaw, wala kami pa kailan. Mas nag-enjoy pa kami. Mag-jogging na habang umuulan. Mas presko eh, no? Nag-jogging ka na, pinagpawisan ka na, nakapag-shower ka pa. Oras, 6:53 ng umaga, mga ka-vibes. Maaaring nyo kayo magpadala ng inyong mga mensahe sa ating text lines. 0967-069-5768 or 0908-516-4466. Ladies and gentlemen, aking babalikan ng mga pabatihunin nyo mamaya dahil marami-rami ho tayong kailangan pag-usapan para sa ating unang batch ng headlines ngayong araw ho ng Tuesday.
1: The Morning Roundup Headlines.
0: Congressman Pulong Duterte binweltahan ang Malacañang sa isyu ng utang na loob sa eleksyon at legacy ni PBBM.
1: The Morning Roundup Headlines.
0: Dating DPWH Secretary Bonoan at Senator Jingo Estrada arestado sa magkakahiwalay na operasyon dahil sa warrant ng Santigam Bayan.
1: The Morning Roundup Headlines.
0: House prosecutors titiyaking tuloy ang impeachment trial ni VP Sara Duterte sa kabila ng mga kaalyadong senador at
1: The Morning Roundup Headlines.
0: Senador ng Majority Bloc hindi sumipot sa sesyon kasunod ng pag-aresto kay Senator Jingoy Estrada.
1: The Morning Roundup Headlines.
0: Ako po si KG Magtoto at narito na ang detalye ng ating unang batch ng headlines today.
1: The Morning Roundup Headlines.
0: Nagpalitan ng maanghang na salita kahapon, araw ng Lunes, si Davao City Representative Paulo Pulong Duterte at ang Malacañang tahasang inihayag ng mababatas na utang ni Pangulong Bongbong Marcos ang panalo nito noong 2022 elections kay Vice President Duterte. Agad naman dumanas ng rest back ang kongresista matapos barahin ng palaso ang kanyang mga patutsada. Sa kanyang inilabas opisyal pahayag, binigyan diin ni Representative Duterte na walang dapat pagsisihan ang Pangulo sa pagtakbo kasama ang kanyang kapatid. Kung walaan niya ang hatak ng mga botante ni VP Sara mula Timog hanggang Hilaga, hindi makakamit ni PBBM ang malawak na kalamangan sa botohan. Binuweltahan din ang mamabatas ang Pangulo ukol sa kanyang legacy. Tinawag pa niya ang punong ehekutibo na Mr. Bangag at hinamon na ilatag sa darating na sona ang mga konkretong reformang nararamdaman ng ordinaryong Pilipino sa halip na gumamit ng mga English buzzwords at scripted na palakpakan. Agad namang sumagot si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro sa isang press briefing upang harapin ang mga banat ng mababatas. Git ni Castro, hindi pwedeng sulohin ng kahit sino ang kredito dahil nagkaisa ang lahat sa ilalim ng Uniteam Coalition. Dagdag pa ng opisyal na tila nabubuhay sa dilim, fake news at sariling imahinasyon ang mamabatas dahil hindi ito updated daw sa mga tunay na kaganapan sa bansa. Kung babalikan ang kasaysayan ng halala noong taong 2022, nakakuha si Pangulong Bongbong Marcos ng mahigit 32 milyon na boto. Nanguna naman si Vice President Sara Duterte na may mahigit 32 milyong boto para sa ikalawang pinakamataas na posisyon sa bansa. Si PBBM nga pala, no, 31 million. Itong si VP Sara, 32 million. O more than, ano. Oras, 6:57 ng umaga.
1: The Morning Roundup Headlines.
0: Sumuko sa mga otoridad si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan kahapon bago isinugod sa isa Camp Crame General Hospital. Kasabay nito, inaresto ng CIDG Senator Jingo Estrada sa loob mismo ng Senado para sa magkatulad na kaso. Kinumpirma ni DILG Secretary John Vic Remulla na voluntaryong nagtungo si Bonoan sa Camp Crame ngunit inilipat sa ospital dahil sa kanyang medical na kondisyon. Personal namang pinangunahan ni Remulla ang CIDG sa paghahain ng warrant laban kay Estrada dakong alas 3:30 ng hapon. Dinala ang senador sa Camp Crame para sa kaukulang booking.

0: ay ng kapulisan ang pagpasa sa lahat ng akusado sa jurisdiksyon ng Sandigan Bayan. The morning round of headlines. Hindi maghahain ng musyon ang Senate President Cayetano. Pinabulaan ng may kaugnayang politikal ang remote voting sa impeachment trial. Prosecution panel upang inhibit o i-inhibit o pigilang humawak sa paglilitis sa mga senador na kaalyado daw ni Vice President Sara Duterte sa gaganaping impeachment trial. So ito yung pahayag ng ng House Prosecution Panel. Hindi daw sila gagalaw para i-inhibit o pigilan itong mga senator judges na kaalyado ni VP Sara during the impeachment trial. Ayon ho yan kay Batangas Representative Jervil Luis Roy, and I quote, "We will not be doing that because we recognize their prerogative to participate and decide on this impeachment trial. If ever there will be inhibition, definitely it will not come from us. I don't know where it will come from. This is a constitutional duty. I don't think that inhibition will be proper here." End of quote. Nilinaw ni Prosecution Head at Batangas Representative Jervil Luis Roy na walang inhibition na magmumula sa kanilang panig. Gayunpaman, naharangin ng panel ang anumang hirit na ibasura agad ang reklamo sa simula ng paglilitis. Binigyan din ni Luis Roy na walang nakasaad na dismissal or remand sa Senate Rules at Constitution, kundi purong trial lamang hanggang sa huling hatol. Noong nakaraang May 11, bumoto ang 257 na mambabatas sa Kamara upang formal na iakyat ang Articles of Impeachment sa Senado. Kakaharapin naman ng Vice Presidente ang mga akusasyon ukol sa maanumalyang 600 million pesos confidential funds. Hindi dinalang cash sa SALN o nilagay na cash sa SALN at ang kontrobersyal na banta ng asasinasyon laban sa mga matataas na opisyal ng Pilipinas. The morning, nagkansela ng sesyon ang Senado kahapon, araw ng Lunes, matapos lumiban ang mga miyembro ng Majority Block kasunod ng pag-aresto kay Senator Jingo Estrada para sa kasong plunder. Tanging ang Minority Block ang sumipot sa session hall na nagdulot naman ng tensyon at banta ng ethics complaint sa mataas na kapulungan. Inihayag ni Senator Juan Miguel Zubiri na walang formal na abiso ang mayorya kung bakit hindi sila dumalo o naka-schedule na pagtitipon. Dahil dito, nagbabala si Senator Sherwin Gatchalian na maghahain sila ng reklamo dahil sa paglabag sa alituntunin ng Senado. Iginiit naman ni Zubiri at Senator Kiko Pangilinan na naantala ang mga mahalagang usapin gaya ng promosyon sa militar at mga batas para sa atletang Pilipino. Samantala, narawagan Senate President Alan Peter Cayetano sa minorya na ipaglaban ang independensya ng Senado laban sa partisanong politika. Nagugat ang krisis matapos ihain ang warrant of arrest kay Estrada ukol sa mga maanumalyang flood control projects. Nagkaroon din ng banggaan sa termino nang sabihin ni Estrada na kusa siyang sumuko habang inigit naman niya o giniit naman ni DILG Secretary John Vicremulia na ito ay isang opisyal na pag-aresto. Ito ang ikalawang pagkakataon na naharap si Estrada sa kasong plunder kaugnay ng kanyang tungkulin sa gobyerno matapos ang naunang kontrobersiya sa pork barrel fund scam. So, dalawang beses pa lang ba? Twice. Akala ko tatlo na eh. Twice pa lang yung una, pork barrel fund scam. Parang may pattern, ano? Hindi, kasi nga, pangalawang beses na eh. Sige, oras natin, 7:02 in the morning. Ayan ho muna ang atin hong unang batch ng headlines today. Ako ang pagkakaintindi ko dito, nag-walk out ang Senate minority dahil nga sa tingin nila ay di pinipigilan at binubusalan silang magbigay ng magdebate patungkol sa electric voting or online voting. Eh ito namang majority working all hindi talaga pumasok. I don't know if this is in support or in support of Senator Jingo Estrada, di ba? Pero kung sinasabi ho ninyong sasampa, huwag nyo nang wawarningan. Siguro, eh di, sampahan na ng reklamo kung nakikita nyo may violation, di ba? Huwag na lang puro pagbabanta, eh di, ganun na ho talaga eh. Kung lagi namang ganyan, eh di wala talaga mangyayari sa Pilipinas, ano? Hello to Ma'am Catherine Santos, magandang umaga. Buti naman at malaki ang rollback ng diesel, makulimlim din dito sa San Fernando, may Ambon. A shoutout daw sa kanyang mga apo, sina Cassie, Austin, at Kaylin. Papalito ang sinta ni Rob Daniel. Thank you and God bless you too. Hello kay paring Lunel Lugto II. Magandang umaga rin sa iyo, pare ko. Eh. At kay Ma'am Beth Garcia, watching from Nueva Ecija. Shoutout daw sa kanyang hubby na si Michael Garcia, traveling to Pantabangan Dam Office. Ingat po kayo. At maulan-ulan din daw dyan sa Nueva Ecija. Sige. So well, I'll be with you tonight. So we journey to mga ka-vibes. One thing led to another. 7:04. Magbabalik ko on the morning round at makalipas sa ilang mga paalala dito lang sa GV 99.1 at GVM 792, naglilingkod sa bayan.
1: Anak, gising na. Anak, rise and shine, mangka vibes. Don't forget to warm up and exercise every morning to start the day right. Eat your breakfast and have your daily dose of vitamin GV. This is GV 99.1, your good vibes.
2: Sa wakas, mayayari na ining food trip mo.
3: Abe, easy ka lang. Nabud ka pa mo, mibalik yung sakit mo ne.
2: Alang sakit-sakit.
4: I can do this.
2: Eh ako ni Agyong gawan ita.
3: Nako naman, ang tuna in return of the comeback.
5: Sabay-sabay pa.
3: Kaya mas marok,
5: binat niya po tang ating lagnat, sakit ning ulo
3: at katawan.
5: May binat,
3: ampong miyabe, abeng sakit at inyang discarte ngening.
5: Ating karing,
3: discarte.
6: Rexidol Forte.
3: Kaya pa, meng?
2: Agyong-agyo. Rexidol Forte. Mas bilis banat kesa kayang apat.
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
8: Unilab quality yan.
9: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
11: For people like me, every second counts. So I switched to Real Fiber. Converged fiber technology. For as low as 1,500 pesos. No data cap. Experience better with Converge Fiber Technology.
12: For inquiries, call FiberX Hotline 667-0848, 045-598-3000 or 598-3030.
13: Mommy, gustong atinlata, liyo, putla, bota kulang kadaya.
14: Minum kang United Home for Sulfate Iron, saw, para malusuging daya at malino ang itsura. Kaya bening gustong dieta at ehersisyo.
15: United Home. Unilab yan.
16: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
17: United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
18: Capito Sports Bar in Mabalacat just got bigger, better, and fiercer. The best of billiards, open tournaments with the champs, the finest live bands, UKTV rooms, grilling stations, and more. Visit Capito Sports Bar along MacArthur Highway, Mabiga, Mabalacat. Open 24/7 with free entrance. Follow us on Facebook or find Capito Sports Bar Mabalacat on Google Maps or Waze.
19: Mga suki! Order na! Bilang tindera, every peso counts. Non-stop pang pagluto para extra ang kita.
20: Aray! Sakit ng katawan ko! Saglit lang!
21: Saglit ulit? May ekstrang panlaban dyan! Ang kilala mong Alaksan, extra galing na! New Alaksan Extra!
20: Wow! Mas pinagaling pa?
21: Pina-extra bilis! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
22: Pa-order pa po!
20: Ito na yung sisig! Pinakbet, kare-kare!
21: Extra galing! Para extra ka rin! New Alaksan Extra!
23: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
24: Friday night, na-meet mo siya. Tapos Sabado, kayo na! Normal yan. Gusto magka-baby. O gusto, ikaw ang bini-baby. Ang normal mo, normal yan. Ano man ang choice mo, pwedeng makatulong. Every Trust product purchase, may ambag sa misyon namin gawing accessible ang family planning. Para same-same tayo in enjoying what matters to us. Trust. Want more? Ma'am, sir, o ma'am, sir? Learn more at trust.ph.
18: Different choices, same normal. Trust. Abot kayang family planning para sa lahat.
25: Fun vibes? Check. Positive energy and mindful kulitan? Check a check. This is Vibe Check. Check the good vibes, feel the good vibes. I'm DJ Betty at makakasama niyo ako every Sunday ng 12 noon to 3 p.m. for some light Sunday feels. Dito lang yan sa inyong number one good vibes station, GV 99.1.
1: 42 years of good vibes, 42 years of memories, music, and moments together.
4: Happy 42 together years!
1: This wouldn't be possible without your love and support from the beginning until now. Thank you so much, Baka Vibes. We owe all of this to you. This is
4: GV99.1.
1: Will make you feel good anytime and anywhere for many years to come, Baka Vibes.

0: Weekend Good Vibes and the headlines throughout the morning roundup. Sa oras po na 7:48 ng umaga. It is time for our second podcast ng araw ho ng Tuesday on the 2nd of June 2026. Ito po ang inyong Good Vibes Station, making you feel good since 1983. Sabay ang binibigay sa inyo ang The Morning Roundup through GVM 792, naglilingkod sa bayan, Signal Digital TV Channel 306, at sa ating hong online audio streaming, www.mixlr.com/gv-99-1 at Radio Garden. Okay! Wala na hong bagyo, ha? Pero medyo maulan-ulan pa ho dahil ho yan sa southwest monsoon, ha? So madidiligan na naman ang ating mga tanim. Speaking of tanim, tutuwa ho yung ilan sa ating mga magsaka. Wag lang sobra-sobra ho ang ulan. Madadamage naman ho ang kanilang mga crops. Yan ho ang kahalagahan ng mga cold storage facilities. Pag may sumusobra ho na mga ani, at least naiimbak ho at hindi nasasayang, ha? Hindi ho pag over yung supply, pinamimigay o itinatapon na lang ho at ginagawa ho uling pataba. Ano? Sayang ho ang effort, sayang din ho resources sa mga magsaka ho natin. So that's the need for cold storage facilities. Pero, eto ha, dyan ho sa Nueva Ecija, mga otoridad ho natin kahapon, no? Seized about 35.4 million pesos worth ng di umano'y smuggled na mga onions at garlic, mga bawang at sibuyas po ito, na nakaimbak sa isang cold storage facility sa Barangay Kalipahan sa Nueva Ecija. Ito ho'y sa kasagsagan ng inspeksyon na pinangunahan ho ng Customs Commissioner Ariel Nepomuceno and National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag. Sabi ho ni Nepomuceno, ito ho'ng kanilang na sabat ay nasa 6,088 bags ng small yellow onions mula ho sa Holland. 1,080 bags naman ng big yellow onions mula naman sa China. 3,780 bags of red onions mula din sa China. At 12,350 bags of garlic mula rin ho yan sa China. Kita ho ang mga ito sa isang rented portion ng Talco Cold Storage Corporation. At nakumpiska ho itong mga agricultural products ho na ito for alleged violation ng Anti-Agricultural Economic Sabotage Act at Customs Modernization Tariff Act. So bakit ba natin pinag-uusapan ho ito? Number one, ito ho'y illegal. Number two, ang mga ganitong klase na illegal ho na importasyon ng ating ho mga agricultural products ay unti-unti ho'ng pumapatay sa negosyo ho at kabuhayan ho, pangkabuhayan ho ng ating ho'ng mga farmer, ng ating ho'ng mga magsasaka, dahil ibinabagsak nito ang presyo ng kanila ho'ng mga binebenta. E, alam mo naman ho ang law of supply and demand. Kaya ho nagtatanim itong mga farmers ho natin para sila ho magbigay sa atin ng supply ng ating pangangailangan. Eh kung yan iaangkatin ho natin mula sa iba yung dagat, eh magkakaroon ho ng kompetisyon ng mga yan na magpapababaan ho yan ang presyo. Hanggang sa hindi na ho kakayanin ng ating mga magsasaka, eh syempre, lalo na ho ngayon sa taas ho ng mga presyo ng produktong petrolyo, ano? Nagkakaroon na ho yan ng posibleng epekto sa mga pataba ho na gagamitin ho ng ating mga magsasaka. Baka mamaya yung production cost mas mataas pa kesa dun sa ibenta ho nila o pagbenta ho nila ng mga ito, tapos papasukan ho tayo na ng mga imported, di ba? O marahil sa atin ho mga ordinaryong Pilipino, mga mamimili, makikinabang ho kayo dahil mababa ho ang presyo na ibibili ho ninyo. Pero kailangan ho nating isipin, ito ho ang ating mga sariling magsasaka. Dahil kung palagi na lang ho ganyan, huwag na ho tayong magtataka kung pakonti-konti na lang ho talaga ang mga, di ba, mga nagsasaka sa ating bayan. Gusto niyo ho bang umabot tayo sa panahon kung saan puro imported na lang, habang napakarami ho mga agricultural parts ho ng ating bansa, no? Lalo na ho dito sa gitnang Luzon. Oh. Kaya importante na pag-uusapan ho natin itong mga ito, 35.4 million pesos. Ano kaya ang epekto sa ekonomiya ho natin yan, particular sa agrikultura, no? 7:52 ang oras sa buong Pilipinas, mga ka-vibes. O again, maaari ho kayong manood sa programa sa facebook.com/gv991. Pati muna batiin natin mga advertisers bago tayo mag-move on sa atin hong instant shoutout. Order from any branch of Del Chizo Pizza for as low as 229 pesos. Open po yan for franchise. Malapit na. So, para maging updated ho kayo, follow nyo ho sila sa Facebook. Delish Cheese Dough Pizza. And visit the Bigger Better Capita Sports Bar in Mabalacat. Back-to-back live bands, the best of billiards, yummy food, refreshing drinks, and KTV rooms. Open po yan 24/7 with free entrance. Yan po ang Capita Sports Bar sa Mabalacat City. O siya mga ka-vibe, 7:53 na umaga. Instant shoutout na! Uy, buenamano naman natin ngayon. I see Nanay Pines Jackie. Good morning, Nanay Pines. Happy Tuesday to you too and God bless you too. Sabi ni Mikael, John Vic Mayabang, bakit hindi init ulo eh? Di naman nakikinig sa tama batas yan. Pwe, ala na mangyayari sa Pilipinas, lalo na sa batas, bulag sa pera, este bulag sa katotohanan. Sabi ni Mikael. 7:54 ang oras sa buong Pilipinas. Kung meron ho kayong mga komento sa mga nangyayari sa Pilipinas, kamukha nitong si Mikael, nagigil kay John Vic, pwede kayong mag-text sa akin. 0967-069-5768 or 0908-516-4466. Basta walang mura, ha? Oo. Babasahin ko yan. At saka walang fake news. Babasahin ko yan. Kung mga opinion ho ninyo yan, walang problema. Babasahin ho natin. Hello kay Ma'am Catherine Santos. Bakit kasi patuloy nakakapasok yung mga imported na bawang at sibuyas? Kawawang ating mga magsasaka. Precisely our point. Alala nyo, nung umabot sa 800 kada kilo ang presyo ho ng sibuyas, yan ho sana yung mga napaglalaanan ho ng pansin ng ating mga mambabatas. Ano? Although yan naman, ang customs naman, ano, butit na sabat. At alam ko naman ang ginagawa ho sa mga nasasabat ho yan eh. Baka mamaya may pamagay ho sa ating mga kababayan. Hello kay paring DL3. Pakibati daw yung anak niya na si Elijah Roe habang nakikinig. Hello, Elijah! Thank you for listening. Have a great day. May pasok na ba si Elijah, paring DL3? Or nakabakasyon mode pa rin siya? Maganda umaga ho sa lahat. 7:55 na. Kailangan na ho natin pag-usapan ang mga kailangan pag-usapan today.
1: The morning round of headlines.
0: Senate President Alan Peter Cayetano pinabulaan ng may kaugnayang politikalang remote voting sa impeachment trial.
1: The morning round of headlines.
0: DILG Secretary John Vicrimulia at Senate President Alan Peter Cayetano nagkasagutan sa loob ng Senado dahil sa pag-aresto kay Senator Jingo Estrada.
1: The morning round of headlines.
0: At Vice President Sara Duterte hiniling na ibasura ang impeachment case matapos maghain ng opisyal na sagot sa Senado.
1: The morning round of headlines.
0: Ako po si KG Magtoto at narito ito na ang detalye nating top 3 headlines today.
1: The morning round of headlines.
0: Itinanggi ni Senate President Alan Peter Cayetano na layong paboran si Vice President Sara Duterte at ang mga mamabatas na naharap ngayon sa kaso at kasunod ng panukalang online voting sa Senado. Ayon kay Cayetano, mali ang mga kritiko sa pag-uugnay ng remote participation sa gaganaping impeachment trial. Ipinaliwanag ng Senate President na hiwalay ang kasalukuyang tinatalakay na Senate rules sa mismong impeachment rules na nauna ng pinagtibay. Nilinaw din niya na hindi ito isang blanket rule dahil kakailanganin pa rin ng aprobado makatwirang dahilan kasabay ng konsultasyon sa mayorya at minorya bago payaga ng online attendance. Minuweltahan din ni Cayetano ang mga akusasyon ni Senator Panfilo Lacson ukol sa minabilis na pag-amyenda sa mga patakaran. Depensa naman ng Senate President, may mas mataas umano ang plenaryo o mas mataas umano ang plenaryo kaysa sa mga komite upang magbago ng mga panuntunan sa pamamagitan ng simpleng boto ng mayorya. Nagugat ang kontrobersya matapos mag-walkout ang minority bloc sa sesyon bilang protesta sa panukala habang naharap sa posibleng pag-aresto si Senator Ronald Bato de la Rosa. Nauna nang nagpahayag ng pagtutol si Pangulong Ferdinand Bongo Marcos Jr. sa online voting kung saan sinabi nitong dapat personal nang sumipot sa Senado ang mga mambabatas kung nais nilang bumoto sa paglilitis.
1: The morning,
0: nagkasagutan kahapon sina Senate President Alan Peter Cayetano at DILG Secretary John Vicrimulia kasama ang mga PNP CIDG sa loob ng Senado. Nagsimula ang tensyon ng pigilan Ni Cayetano ang pag-aresto kay Senator Jinggo Estrada sa loob ng compound sa kabila ng pahayag ng senador na kusa siyang susuko sa kasong plunder. Pinaalala din ni Cayetano sa mga otoridad ang paunang kasunduan na isagawa ang proseso sa labas ng pasilidad ng Senado upang irespeto ang kalayaan ng institusyon. Binuweltahan naman ito ni Remulla sa pamamagitan ng pagpapaalala sa naging kaso ni Senator Ronald Bato de la Rosa na nakatakas sa batas matapos ding pigilan ang pag-aresto sa compound doon. Tahas ang sinabi ng kalihim ng DILG na hindi na nila pwedeng payagan muli ang ganoong senaryo kaya

0: nasa naka-detain na ho kasalukuyan itong si Senator Jinggoy. Pero talong, masisisi mo ba si Remulla kung talaga arrestuhin niya mismo doon eh? Nakatakas nga yung una nilang dapat isa-servehan ng warrant of arrest. Kung gano'n nangyari at nakatakas ulit itong isa, di magmumukhang kamote itong si John B. Di ba? Oras po natin, 7:59 na ho na umaga. The morning round of headlines. Isinumite ngayon ng illegal team. This was yesterday, no? Ni Vice President Sara Duterte ang kanyang opisyal na sagot laban sa articles of impeachment sa Senado. Kasunod dito ng pamumuno ni Attorney Michael Poa, dinala ng mga abogado ang mga dokumentong nakalagay sa mga maleta upang hilingin sa impeachment court na ibasura ang kaso dahil sa kawalan ng sapat na basihan. Gitnang kampo ng bise, may depekto sa batas, proseso at nilalaman ng ang articles of impeachment na ipinasa ng Kamara. Itinanggi pa ng kanyang legal team ang lahat ng akusasyon at binigyang diin na lumampa sa constitutional authority ang ginawang pagdinig ng mababang kapulungan. Kinumpirma naman ni House Trial Panel spokesperson at Lanao del Sur Representative Zia Andiong na natanggap na nila ang kopya ng sagot ni Duterte. Kasalukuyan ang sinusuri ng 11 miyembro ng House Prosecution Panel ang mga dokumento at maghahain sila ng kaukulang reply sa loob ng 5 araw. Na impeach Duterte sa Kamara noong nakaraang Mayo or May 11 sa pamamagitan ng botong 257 pabor at 25 na kontra. Kabilang sa mga sakdal laban sa kanya ang maanumalyang paggamit ng confidential funds sa OVP at DepEd, hindi pagdeklara ng cash sa SALEN at ang banta sa assassination laban sa mga matataas na pinuno ng Pilipinas. Ito wa ng oras sa buong Pilipinas, mga ka-vibes. Ayan ho ating top 3 headlines today. O kung meron ho kayong mga greetings, mga request na pahabol, o hindi, padala nyo na ho yan. 0967-069-5768 or 0908-516-4466. Pwede rin po yan sa atin hong working all week. Mga ka-vibes ho, na nakatutok ho sa atin hong online audio streaming. Mixlr.com/gv-99-1. Introduce myself as low. She said, you're a liar. I said, I got it going on, baby. Oh, ito na. Wala. You're the king. Hello kay Baring Lunel. Sabi niya, kamote. Sabi yung kawate. Hello kay Randy Malonzo. Sabi niya, good morning, Fibetaro, Pampanga chapter mula sa barangay Claro M. Recto. Sabi ni Randy Malonzo. Maganda umaga sa inyo. Sige. Hello din kay 5516. Good morning. Oy, yung mga magte-text sa 0967-069-5768 or 0908-516-4466. Sinanay Pines, nagre-request ng Risk It All by Bruno Mars. Shout out daw kay Boss Julie at Bernard. Maganda umaga. Oh, siya na, para maipatugtog ko na yung inyong mga greetings, ha? Magpatugtog ang mga greetings. Ano yun? Mga request. Oh, commercial break muna tayo. It's now 8:03 in the morning. Time check brought to you by Alaksan. Magbabalik po ang The Morning Roundup dito lang sa GB99.1 at GBM792, naglilingkod sa bayan.
1: Hey Ka-Vibes, are you in for a road trip? Before you hit the gas, make sure everyone's buckled up. Seatbelts save lives, so click it before you kick it. A good vibes reminder from GV99.1.
2: I have headache, I have body pain, pag two, pwedeng flu!
3: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
4: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
5: 2 or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
6: Cali Apple, Pineapple, at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town. Bili na!